0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Nilagu hugubu kabalahadara, gebegi timati y bagari sigulau egini, gebegi ugubu sigutau daugo. Ari huma hondunur, mabunaguntia, malubaha, magiligi hegi, lausun lira, oudalumutia bungi. Me begi ti mato funagi sugu haudu nuru. Uwe tini aba hida agie gayara tilishiku ni ibini aba ora laun li bagari kala yebe luweni li diheri luago. Ahin lubeiti siya lubei hadugu ni le mene gubei ka uwagu hadiheri de luago buri libiri kate. Ariha huma ide ni ala lahu chumfulure. Mawadigi mariti mahu chakun ligia la dauraku. Ani lausun lira ke inariye guni hun ni mehe uruwe Salomon lausun luwende gu me wende tunti ke aba lida agie. A gente itera linha lubei, la doira quago duni bungi sagadi, le anihim bei ugunha arabo, anharuga lago dunha, uguia de game samadora quago dun lá, logo atafinha uguia le. Madihiri da huma lubei te logo nikata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahanyu ubo le, lariginha nuburi kata ile, a gente uguia, anihim aba huguchin le subuti habube ilu sun le remegi lubei, alwa ha humei lubei te ha laruai ha bungi furumie, aba me lixo com isso le remegi rubei hong. Manufo de da huma, lubei ti nirahinha, lau sumibe huma, gunda te bungi lon lixo com ila rua ha hong. Alugra humei le humate, hiji que me le begi hongo demetinha. Lau lira, adubi on laga e senso toma oi a datito. Luma irisini, magumucha de ti jago ta cielo. Lenha lubei sinha la rebelo no rivero tinha, ou hage ha muti linha lun heigini. Nariya gubali le hon la duga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransia nye huma durungu hilampon lubana giribu dun siyelo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liyabi nha yubu dirilida ge aba mariye luhadaru ni bena luba le ora laguaron. Fulesi wabanyo musu ha ladari rubanyan ha yubu diri agagu duwenyu dan le la chiluron. Ni nari hau, I yubu diri meme la nyura guduba nye luagu dabula aba me lehere gon hon. Ibini amidi la ariabu la chilura o lubala laruga, ahi ala dari ra agagu duanyu, fulese wabanyo musu hagiye. Subudi humai, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiviru tuya iveruha. Agagu duanyu linya hamuga, mikinu ti hamuga luta daron luba, luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun aule wukuri garawarguti.
2: Abati lalig dini Fedru Jesusu lanie galun.
3: Nabureme, wone gunye bichi ge hemplu le, o dihon sungubay.
2: Lanie ga wabureme Jesusu lun.
1: Nun furumi aguari ga ouni gerti gonflite. Ufana daligia, le ligru be li yubu dire lun larihin hau tila na luba, lulega ga dini ali dan dan. Fulese wabi musu le ladari rube li yubu dire agonflira lau luwadi kamari dan le la chiluron. Nenaren hau, luago lishi gube lan li yubu dire lun ligia la ariha lau son lumegen. Ahin arita kwa musu ligi ya luwagu lugi li lan liyabi li yubu diri, aba me lagume sono austena ya hibiri musu halabu gine banya lari ya hauriba, lerede rame eiga ata abacharu wada. Ligeme liyabi li yubu diri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi ya tilu, aba me lichigu ni luweri yage ya buichu ni luwagu, lasia direi melu la sufri luni le hasufri rubi ha magunfu li banya. Musu le subudi hebubu ilu kala labusen rubi li yubu diri, ani maran seronti, mabahu din lei, la bai chuu basarago. Ahin ti musu le ibidi yeti lun, aba la digun kati leburi lunti la bai chun luwe gine. Ma wairi ube la bai chun, le unti lichi guwa gibeti, gibe bai alugu ti luma gine. Le gibeti igiru ti labu gine la riyan ha, gibeti ma bai alugu ti luma gine. Ni abiyan aduna kwagita watu ubowago, ani busenha di na hamuga ndurungwa li la watu ligie. Lunti nasi guna luwe gine aba onwe bun ocha waguni, memeni ya nanigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luwagu niyabi ya la ichi ka darangi la ubo wakon. Manugu tina darangi la, fari nguwa unanugu bwe. Lumagi ya kwento, sengi kwa tida haba muna, hafani laguba uru wa hawe biyama. Biyama hawe uru wa nuwaigine. Lagara baguba uguchili luwagu lirawu. Isani luwagu uguchili. Uguchuru tuwagu tirawu. Isani tuwagu tuguchu. Idinyu tuwagu taguru. Aguru tuwagu tidinyu.
2: Alinga tiginye Jesusu hongrigia itara.
1: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abaharinga gulagu lahu ya lahu ya, aniligia asusereda. Dante le lafru

0: mala bay ahin ti nugu chi le meme wa bay hare ga lwa gu ligi la hbungi te bay ligi ichi gu bay oeri gu ni no agu ugu ya ibidia ti hon anati au subudi ti no ani aha na hamuga ani ga lwa gu ibidia la no je ti na hamuga gi ya kai hugu ya gamalumu subudi ti no le ti mati mati ani adiga nu muti le lupai bay abraham le me ha gucha gunda ti me ha la la subudi ru ni lwa gu la ri bay la no yuri ani ari ha lumuti aba la gunda ro
1: aba ti hania gu huri ulu hesusu
2: uwa gu bai ni di misa irumo bau ani ari nga tipu lwago ari ha bani abraham
1: aba la ri gu hesusu hon
0: ni naru hau lwago lu bara gen la nyela abraham anahi ha diname ha
1: aba ha buda ha du bulu a chamro gu ni lwago aba la ramu du aba la furi du templo gu gi
3: San Juan capítulo 9
1: ni dale Las gune ba Jesus lida ya ba flaso aba la rihi aba uguri mari hi tilu mage lagu raho aba haniya gulani disciple gulo
2: maestro kasa wagu lagu raho ba uguri le mari hinga la diga sa hafigon la gubrigo o di la diga li figon guanarigo
1: aba la riego Jesus ho
0: mama la diga li figon mama gen la diga hafigon la gubrigo la son serdu ba itara lu la rihi nu le li yara ba ibungi adiga Nuti wadugu ni luatik marileon habali na lwagu weyo kogili la. Gunya liligieme siyame wadugu ni. So anaha la ligibogu ubou le, au li lampu bay ubou.
1: Larige lariye gune Jesus ukate ile. Aba lasu anu muarugu. Aba ladugu murusu baribarabu lau larire. Aba lahuru duni lwagu lagu le manihi bay. Aba lariye gulu.
0: Bayba achebe bigibu lida duna le giri bay siloe. Mili la lira. Una hot
1: abalidi manihi tiligia abala chibuni ligibunye dale lagiri budu bai arihan hati lubes nanigo hamagrigia hanya ariha ya bali amuria ha abahania go
4: masa ni ha lenya ha anyuru bai amuria ha sensu
1: nyenya no aria gutia
5: aha ligia
1: haria ga hibiri
6: mama ligia lenege
1: abalaria go ugri ligia
5: aha au
1: Aba ti haniya gulu.
4: Idalia ti ariha di bulu bay.
1: Aba lariya gu hon.
7: Wuguri la giri ba Jesusu. Ligi adugu ba musu bari bari mu. Aba lahuru duni logu nagu. Aba lariya gu nu. Bay bali da du na legiri ba siloe. Aba me bachibu ni bigibu nyoi. Aba ti nidi. Lasuru na chibu ni nigibu aba na rihi.
1: Aba ti haniya gulu.
4: Hakegi ya wuguri ligia.
1: Lariya gu hon.
7: Ibidi ya tinu agaila.
1: Aba dhanang ni ugri le mehmani hi bai hagi bion fariseu kai tili dala lue yure mera kuni la dege Jesus bari bari bulle au bai lari da guag de mani hi tili gya aba gye hal guduni fariseu gu ugri ligya idali yalla gayar hari lubai lari hi aba lani gu hon
7: aba lichu gu bari bari mulogu nagu aba na chibu ni nigibu guento ari hadin
1: aba dhaniya gu hada gye fariseu gu
2: Le uguri le adugu balikata ile, sinyati louna glela bungi yu laduga minebenti luwe yuri emera agunilu.
1: Hariya gati hibiri?
8: Ida le ati ladagu niburi milaguru le ahinka figu ulubei.
1: Aba lubei dinye ila fani guhada. Aba ya hali guduni le meha mani hibe.
9: Age buguya, kabariye gubi luagu buguri le kaisi buguya lubei lariha gudube.
1: Aba lariya gu?
7: Au, narinya hanye, logo aba la profet.
1: Maati ebe fariseo guhafie lulogu manihi ilameha uguri ligia, ani ariha lilagu eto. Darilu haguwa nuhon laguburi. Aba haniye guhon.
10: Ani asa hirele wagu bai harinye go lagu marihi gubanyi ila lumagia laguri ya hon. Idaliati ariha lubai gu eto.
1: Aba haniye go laguburi gu.
11: Subudi wamuti lagu waru ilale, ani marihi ila dale lagu raho bai. Ibide tuon idalia la ariha lilubai. Nikala ariha gudubali. Alig dahamoy. Wairi ali ganyala tilona buluege gu.
1: Anufu da iti ariha gudubani lira. Hon lagubri gu ugri ligi. Laduga ariha ganyala farise logu sun la hafiro bay logu Jesusu la Kristu bay habugu bala tida nge haligi lising huri. Ligi ariha gu bay lagubri gu.
11: Alig dahamoy. Wairi ali.
1: Aba iti haguar huri ulu ugri lemeha manihi bay. Aba haniya gu ulu.
10: Ariga bai nari ni won ligibu ge bungyo. Subuditi won lwago kafigo la uguri lire.
1: Abati lania go hon.
7: ibini eti nu ahi gafikon lubai lumu mafikon la. Le nasubu diri ubai, logu marinye na meha ani gwento arihadin.
1: Abai harinye gollo.
8: Kasa ladig bai bau. Idale sa ladig alu lariha gadnibu.
1: Abai laniye gong hong.
7: Arinye ganna ali hun, mebere se guntu nao. Kati ogu habuse narinye guniye hun, odi businye tuki hafalaruni.
1: Abai tihanabuni. Abai harinye gollo.
9: Buguya falabu muti larufu daha wuguri ligia. Ahi wagia larufu daha Moisesi wafalarubai. Subudi tiwon luagwa dimure hala meha bungi ulu Moisesi. Ahi ile ibidi ngubwai tiwon halie genti la.
1: Abati larinye gunguguri ligia hon.
7: Niha kata ile buidi tumabai. Ibidi ya tila anu halie genti la. Ani ariha gdala adin. Subudi tiwon luago magambo lania bungi ukafiko uti. Harugunya nuahu diragubanya lun hama haa adigubali ligunda lagamba. Magabunya hagili, logu niyaba ariha gudoti aba agrige le agura hoti marihi. Lun hamuga mama la lumage buingi uliabi wugri le, siyati hamuga ladigu nikata.
1: Abati haniye gulu.
2: Buguya san le agura hobo ibuini lao figo, busenti bubarufu da hawon.
1: Aba habugu nitida agi haligilisi. Aba lagambo Jesusu, log buga hamani mani hiti le mehalare ida guagdube. Tati le, la dura guba iluma, aba lariye go lo.
0: Afinye tibu lago lira u buguri.
1: Aba lariye go buguri ligye lo.
7: Ariye go bainu kata ila, afinye naamu ga luago.
1: Aba lariye go Jesus lo.
0: Ariye bali, au le uma bai badimureha.
1: Aba, lahu dura gu ligi buge Jesus, aba lariye go.
7: Afinye tina naburemi.
1: Aba lariye go Jesus.
0: Ni abi bainyahu ubo wago. Lona dugu iricho, luharihi ha marihi banya, lumalumarihi gudanani ya ha ariha banya.
1: Dale lagabu bali, hata gifarisegu ha, nyembe ya kate ile, aba hariye gulu.
10: Bariye guyetie luagu marihi wama.
1: Lariye ga Jesusu hon.
0: Luhamuga marihi huma, mafigo utu hamuga, gama lumo kei hariye guluagu ariha huma, kafigo hadun.
3: San Juan, capítulo 11.
1: Nyenye hapa uguri sanditi giriti Lazaro. Lila na fulasu le giri bei Betania. Le tagaira Maria tuma Marta to tibugai. Maria tuguya to litu Lazaro le sandibe. Tuguya to eser buimbiye iluago unlugu di Jesus. Aba tamabi dagudani lautidibu. Aba di hona ha bia itu nuha aniega nu Jesusu.
12: Jesusu, sandi intiabu mada.
1: Da lagambu bali Jesusu kate ile aba laniego.
0: Mama bayi owe ni lebe hasandi le. Nuti bayi larihinu alweri gubungiyo, lumbagin alun larihinu alweri gulira gubungiyo li dagini.
1: Lausu nweri lahisye, Marta, Maria, luma Lazaro lun Jesusu. Dale, lariye waguba ilun luagu, sandi elan Lazaro, rey de igili biyaweyo li da flasu lenye ilube. Larige, aba lariye gu hon lani disipulu gu.
0: Keimu Yahude.
1: Aba tihariye gu lun.
4: Maestro. Malik liluma gi halu guhuri wa chamur gudubu wagu nyeng. Usenya dibu bidi nyeng.
1: Aba lariye gu Jesus hon.
0: Matu sinye aura lida aba weyo. Ahin lupeite ebu ka aba gurigi o weyo ago. Machugera gube. Ladiga lari hubi la larugo nga le yabe ubogo. Ahin ebu ka ariabu la chugera guba. Ladiga luburiga.
1: Lari nye aba lariye gu Jesus hon.
0: Arumu ka wamada Lazaro. Nebu ka agagu dahi.
1: Aba ti hariye gu disipulu gu lu.
2: Maestro, ayin arumu ga lubai larei da guari gulinya.
1: Minilati Jesusu laulira luagu hilala Lazaro. Harita gu ti disipulu gu luagu la furume guari arumu gu niladimure. Aba ti lariye gu Jesusu hon furagu.
0: Hilala Lazaro, anigunda atina lau uwa nanyen. Latiga buiti mati itara hon afinye humamuga keimon warihei.
1: Aba ti lariye gu Tomasi. Leo bayi hariye gamado, hong hibiri disipulu go.
7: Kayi mo ginye, hila wamamu ga uwara luma.
1: Tale la chiliri bayi Jesusu, gadure lewe iluma gen labu no Lazaro. Lidise Betania lewe Jerusalem kayi biya kilometru dimi. Sarago hayati hada gen, huri yonyudu tiya Jerusalem gen, bisi don Marta tuma Maria, lun hamali haninyo, luago lome hamule. Da tagabu bay Marta luagu anite la Jesusu achuli reina aba tafuri dun lubano ahu Maria aba tere de rumunata aba taniegu Marta lun Jesusu
13: Lo hamuga ya ya ti puti muy ti hamuga na mule ani subodi ti no lo glicho baila bungi sule pa muri haluma bu
1: la niega Jesus tu
0: lagu yugo papa mule
1: ta niega Marta lo
13: aha subodi ti no lagu yo bala li dame hasar vilay li dame la como hombre
1: abati la niega con Jesus tu
0: au algo yugo nibe au ibagari le afinya tinuago ibini lowe la bagari da yabu ani son levi wagilwe ani afinya ligia nuago mawe be lon son da afinya bomuti san lira
1: tarinya galu
13: aha na bureme afinya na logo bugia la Cristo be le lira ubungio le me halu be le abi ubo wagun
1: lariye tarinya guni martale abati diogo maria abatarinya gutuma
14: Ani yang maestro ya, lu nega bide lu.
1: Kita gamba ni Maria katile, abatasaru, abatidi fresa rihe Jesus. Mebelu giliti Jesus uburugo, lida gili flasu le nyen lubei tadari rei Marta. Nyen ya nugrigi ya muna da amali ho Maria. Dale harihi bei tasaru, abatafuri dun fresa gwen, abahodi tariki.
4: Harita guyebe, lagu teibu gala ayaho ha, lagu umua ha.
1: Dati le tachini lube Maria le nyehi lube Jesusu Aba tahu duragun ligibugi Aba taniya gu
13: Namureme Muhamuga yanya tibu Muhete hamuga namule
1: Dale larihi be Jesusu Tayahu Maria hama grigia Hanyibu be tuma Aba liru da gutida lani Aba laniya gu hon
0: Aliya sahabu nai
1: Aba haniya gu lu
14: Higabu Bali hei.
1: Aba layahu Jesus. Aba tihania gu grigia.
4: Arika kuma, lueiri meha lisi en lu.
1: Nyenye nuhada ge ariye gu tia.
2: Aniha le ariha gu dubali ngu giri le marihi mbay. Sinyati hamuga funasana la digu lu mowe la lasaru.
1: Aba etiru da gu lanigi Jesus. Aba layara fadu lu umuha. Umuha ligia. Aba huyu luagu dubu. Nyenye aba dubu lidame. Aba larinya gu Jesusu.
0: Gidahu maidubu.
1: Aba tarinya gu Marta lu.
14: Moste hingi alila. Laduga gadri wei guele luma gelongi.
1: Aba larinya gu Jesusu tu.
0: Masa ania gatina bun. Luagu ahabula afia nuagu. Barihibi la luwehi kubungiyo.
1: Aba tihagidaru ni dubu. Aba larinya Jesusu cielo. Aba larinya gu.
0: Nugu chien. Thank you numutu bulagu bagambu nina. Subudi numuti lagu agamba bani na sunwa da. Nani ya guyen lira hawagu girige hajabanya. Luhafinya no lagu bugia la au na habali nina.
1: Lari ila inya gunikata ile. Aba laguwa ragu.
0: Lazaro. Furiba nyengi.
1: Aba lafuri dun hilali. Lauluha buluma lugudi giragu tau gamisa. Giragu ligibu tau aba gafamelo. Aba lari ya gu Jesusu hon.
0: Farara humei. Igre humay lun lidi.
1: Lau la susere dun lira, saragu hada ang igrigya ha, nyudu bay arihan Maria, arihan hamay le latigo bay Jesusu, aba hafinya nun lagu. Nyenya nun hada agen, aba haudin hamo fariseu, aba habagda gun nile latigo bay Jesusu hon. Aba tihayabi fariseu gu, hama habuti gu fadiri gu, aba honda nun hama hinyo agay aguma dihatinya, aba haniya gu.
10: Kabasa wadiga? La dagu yete wuguri le saragu milagro ahi te wigre itera afiero bete sun grige lo agu aba meti habi gumadi mate romana aba me hagumu cha guagu de no templo lo sun warasa
1: nyenye aba hadage giriti gaifasi ligi habu ti be fadri gulida iru ligi aba lania go hon
11: ibide ti nikata hon mari hi humo lagu buitu tu mala won lu lonwe aba de wuguri hawagu hibiri mama lula gani cha wagu sun warasa
1: Mama lau lani gaifa si lungwa laniya gailira. Laduga kai ligia la fadiri le inyu tima belida irumu ligia. Aba laniya kukuduni bongi ulu. Luagu lowe bala Jesusu hawagu huriyo. Ani mama riku hawagu huriyo. Lugie londoro niya sun lirahi bongi uha disa gobaya hawari wago. Lumage tiwe ligia aba hagume seru aguma dihatinya aran se lu hafaru ni Jesusu ilagu bai lige aba lubai mai bugu hali la Jesusu fura gu hada huri aba lafri du hode age aba lidi do aba flasu giri ti efurai gara falu flasu magairu bai aba lede de nuñei hamalani disipulu yara faliti hafe du huri ule giri bai lue yure sefuru ni sarag hoya giri gyanye du Jerusalem lu hadug ne ga burile lanina haru madu lu barage fedu lige halu hanyei ti Jesusu datile templo rugunya nula aba halik da hamagwa
0: kaharinya gubai liya bi balida fedu odimia bibai
1: ruhe ti fariseu gu hama habuti gu fadiri gu dimure lulela subdiruti halia ila Jesusu lula lariya guni bari hama mugai adair
3: San Juan capítulo 12
1: Sisiwe ilubara genluwe yuri esefuruni aba lidi Jesusu betani Lenye lubai lagana wa Lazaro le Lazaro gudubai hadage hilaj. Aba hadugu aba adineru ninye iluagu ulufuleisa. Marta tuge ehe ragubo. Lazaro aba hadage hanyumba ya luagu dabu la luma Jesusu. Aba di tanugu Maria aba budei ibinye le seruti. Aba tahuru doguni lugudi Jesusu lao. Aba taraga hani lautidibuli. Aba lehemo gadu ibiye ligia nye imunadu. Aba laria guhudas iskariote, leliro isimo, aba hada gelani Jesusu disipulu, le meme luba ilaluguru ni.
7: Kasa wago maluguru luba ibiye ile logo hiru wa sanfiyadiri lun lihidira wago ngudemetinya.
4: Laria ngubai hudas I itara, mama lagu berese la hau ngudemetinya. Laria ngubai itara, ladiga hiveru la. Ani keiti ligia la gama barun lage isensu, aba halibero halida ngele ichi gube itido. Aba tilariengu Jesusu lu.
0: Igrebon, taransi anunyadi na lubala chilo nuweyo nabu nuniwa, sunwa ata nyemba ya lagu demeti nhagano guwa. Ahinti au, mama badina huma sunwa ata.
1: Aba, hasubu diruni saragu hada gehuri uluagu, anihi la Jesusu betani. Aba hodi nye, Mama regulu hari ini, luye hari ini Lazaro le Lazaro kita bayi Yesusu ada yang hilang. Aba geti, huwa redu habu tigo fadirigo, lida aba lugiye hafar ni Lazaro. Lada gibeti Allah huri yu adi sedu tiha wai lu hafinya no lu agu Yesusu, lida geti Lazaro. Saraguhan ya gerigi aji du tiha Jerusalem lu ba fedu le luye yuri sefurin. Laruga Aba hasubu diru ni luagu la chile urbala Jesusu nyehi uburugu. Aba ti hatu ha tubana faluma aba. Aba hafri du lubaru Jesusu aguwa rahengi.
15: Tuweiri guni lupu kio. Niniwa tile njimi belida liri mkurele. Niniwa tili uwe tijime. Niniwa te.
1: Aba ladari nu Jesusu aba burigu. Aba lawari nuna. Kailarinye gu tida lanenu bungi.
16: Manufte da ba uburugu sio. Anita buru ite wanin lagu apa lirin buri.
1: Uwe te bukufana dhamani lani disipulu kukate ilewe iligie. Lari gie, dhale belule Jesusu lido laruwe hayaka ta sielu, abaharita gu lagu buru wala sun kate ile lagu. Ani itara liye la dasu serete. Giri gie tibu kahanya ibaya dhale laguwa rube Jesusu lun Lazaro lida gelumua lun lagu yu kwa kutini. Abahu to guhamuti le harihubi. Ligia lebu bai hafri do grigia eresi birei Jesusu. Laduga hagabu luagu milagru le laduga bai. Abati hania gu fariseu gu amo.
9: Ariya humali luagu siyala laduga ni wanikata. Hafala ru yisun grigia.
1: Nyeya lu grigia gu hada grigia ha. Nyedu bai Jerusalem. Lu ahudura gu lubungi ulida fedu ligia. Abahayabi grigia gu hagia lumo Felipe le Bethsaidana. Nye Galilea, abaharia gulu.
6: Buseti wa warihi ni Jesusu.
1: Abalidi Felipe, abalania gulu Andresi, abahudi biyagu behagia, abahidagwe ilu Jesusu. Abatilania gulu Jesusu hon.
0: Silua aura lu lichi guna uairi gunino aule lirau gugure. Ninaru hau, lagu ahi la maburha aba lagu turigo muar gulu lome, aba meme be agu, ahi owe, La luba hoa basaragu li dagien. Le hinsin habuti lun li bagari le feriti rubai. Ahin le me beresi eti lau li bagari li dan ubo le. la rei dubai luba I bagare le magumu chaditi. E bosenti le serevi dunina, lonti la fala runina. Ani le nye numuti, nye begin le eserevi dubalina. Le eserevi dutina, la dugubo nugu chenlu inebe wala. Ani abala narime idihari nuagu kwento. Kaba sanariyega. Nariyego bafunasa, nugu chen. Sal baba na lidage idihari le kwento. Wa, lon lira ni abi. Nugu chen. Ruala oirigo ni lubiri ni dagi.
1: Abati lagambu ni wala ni kwa baumala li siemki.
16: Ruali oirigo ni lubiri ni dagi, ani ni chukua yebo.
1: Abati haniego grige hanya ibaya agamba ha, logo wa ihurula. Hibiri aniega.
4: Aba angeli, adimire habailu.
1: Abati laniego Jesusu hon.
0: Mama te lwago nufule sen lagambu umala lile. Lwago fufule sen. Ani ha dan ligi yalon lagusero wagudun ubou. Ani wen toba le ferdri mafia, le gomati abelita ubou le lubafu. Dame ati le ninyuruni wa muwari kukinye, na nugu banya sungu bayi numa guwon.
1: Laulira, lariye guyen ida lubalabu galonwe. Aba hariye kukurigi yalon.
10: Agamba diwa lali hon tida waliburu to lani na laluru de Moises luago labagari dubalaya Kristi lusun dan. Ida liati barinya gubayi luago liinru wa balan lira uugure. Kata igi lire uugiri ligia?
1: Abat lariye gu Jesusu hon.
0: Aniha meme gualarugon ga hagano kwa, lausun luago rigali la murunsu da. Eibu ga huma lupaiti son aniha gualarugon ga hagano kwa, marigudun lamu gong luburiga. Ladiga le eibu gutilidna luburiga, ibitin yati lun halinyo nye la. Afinye huma lupaiti luago larugon ga, son aniha guala huma, lo lirangin huma larugon ga.
1: Lariye lariye gu ni Jesusu sumburi kata ile, abalidi. Aba laramu dogun hawe. Lausun, adiga la Jesusu saragu milagro hagibu kien, mafinye eti aluagu. Laulira hagunflire le lariye gubei profeta Isaías.
16: Napureme, kasa afinye ruilagu uganu le bichi gubei, ka unla dufude wakureme kungi lupafu.
1: Lige mafinye no hapei, ladiga aburi hatikinye Isaías I itara.
16: Darunu mutibungi uharigi, deregi darum hanigi, lumarihi hama lauhak, uo megufaranda hama, miabi hagia menu, lunarei da guagutini.
1: Lariye gubali Isaías sile luago Jesusu ladiga arihe la lila luweiriku. Lausun lira, saraguaye hadage huri wafinrite luago Jesusu, ibini hadage abutiku. Ani mariye guhamuti boguti, le hanufu de hawai fariseo. Lui, habugu ni tida ki haligelisi. Lada kagunda atimati ya lau uweri guni le, hichi gubai girigi ya sigil lau le, nichi gubai bungi. Aba alaniye gu Jesusu lau mala liheriti.
0: Le afinye ti nuagu, mama riginye nuagu lafinyere. Afinye ti ginye luagu nugu che le auna habalini. Le ginye arihe tini, larihi ginye le auna habalini. Au lampu bay, ni abin bay ubo wagun, nusun la hafinye ti nuagu, Lumere de jamás lida luburiga. Le agambu tinereron, animadugan ti gasu lau, mama au asia dirubalin. La diga mama niabia lun asia dirunia gurigia ubogu, niabia asalbaranya. Le me bene sieti nau, madugan liga gasu lau nereron, anihin lun ti lasia diruni. Timuri burile arinya ganalibe, ligia basia dire lida me lagumu hon weyu. La diga matumere hatina lago le nani nungu. Nungu chi leuna habalina, ligi ariye gubalin le lube inariye guni nu, luma le lube inarufu tahani. Ani subudi numuti, lagu barun la luguma di ibagari magumu chatiti. Le lube iti nariye gubai, ke ilariye guni nungu chi nu nariye gai.
3: San Juan, capítulo 13.
1: Aba regali wei luba luwei ri esefruni. Subudi lali Jesusu lagu chiliha la aura lu, ligiri ni ubou, le lu lidi lumu luguchi. Suwa dame ha hisi hama lani gu hao bo gubaya lu. Ani itara liye hisi ye lu dagala gumu hon. Dala alibu ga mafia samino lido un judas iskariote lu letere geru ni Jesusu hon lagani. La usu subudi lani Jesusu luago luma gela bungi uliabi. Ani lumu balagi ye bungi ulagiri buda. Subudi lumuti meha kiye luago rula lila uguchi li sunkati luha burugon. Dalo ba iti hadine ruyen la. Aba lasa rulwege dabula, aba laraga chono lidu, aba lagiru aba tuwaya liranagu. Aba lichi gunduna lidu aba dabaras. Aba lagome serun achibe agudi disipulu. Aba laraga hanitau tuaya tolirana aguabu. Daebele lachiba alilubai lugudi simo feduru. Aba lariengo feduru lo.
4: Napureme, pachiba lisano gudi.
1: Aba lariengo Jesus lo.
0: Weto, ueti gufuran da bani lena dugubai. Ufana da bubai lariginya.
1: Aba lariengo feduru lo.
4: Machibu bubai no gudi.
1: Lariega Jesus lo.
0: Ahi machibu na bugudi, sinyabe gafara banuma.
1: Aba lariego Simon Feduru lo.
4: Mamar gulanu gudi bachiba. Chibabe ginye nuha buluma ni chigu.
1: Lariega Jesus lo.
0: Le aga walibe, lugudi rugunyin abusin rala chibuniwa. Laduga haruma ti libiri lugubu. Huguya haruma tu, luidigin aba hidagin.
1: Le lariego bay. Log mama la suhagi harumatia, ladugo subudi lani kabala edergere. Lasuru la chibuni Jesus hagudi, abaya la dono no lida, abaya la nyono log dablu, abala niego hong.
0: Ufona ta humuti sanson le na dugubi hong. Huguya, agowa hatu no maestro, lumana bureme, ani rishatun la duga itara linye. Ahi tishubanu bali hugudi, la usunha maestro na ani habureme, lunti genye hachibuni hugudi humaguwa. Ruga dina aba hempulu hon lunha dugu ni libe meme lena dugu bay. Ni naran hau, blago minyo wala ni aba musu loy li yubudiri, ni aba le ouna houti loy le ouna habali. Ahingufuran da humaburi kati le ani aduga humeime, gunda abadun. Mama ti ane dume henye huwago sun huwe. Subudin muti akata ya lana nuwa dirubanya lo nanigu me le tema temate. Ani luti lagun flirun le tida beleren ubungiyo. Garaba wale egyo bay numa nuagon. Nanayo gingin lehon lubarege la suseradun, ludame la suseradun, afinye humamogo lago aula Kristu bay. Ni naren hau, lago lela eresibiruti le nounaha, resibi lumuti na ginye, ani le eresibiruti na, resibi lumuti ginye le aunaha balina.
1: Lasono laniego ni Jesus usun kate ile, aba lasandiru saragu iru nitida alaniki, aba laniego furago.
0: Ni naren hau, la ule derege rubadna la aba hita aginye.
1: Aba tihagume seru disipulugu ariego hawa ugo. Ibide gohon kalna hada agen wago beladimu reha Jesus. Au huwa leburi habanu gara dato. Aba hada agi disipulugu. Le wairi bayisi elu Jesus. Loba genyadi nalida adineruni. Aba ladugu Simon Feduru sayin no. No nalgu duni Jesusu kalna wada agen wago beladimu reha. Aba ti na yara faduti malu Jesusu, aba nanie gulu.
4: Napureme, kati salube la deregero nipu.
1: Aba lanie gu Jesusu no.
0: Nadudra gada amurusun fein, le onti nichigon, le geba e deregerana.
1: Aba ti, la dudra gudun murusun fein, aba lichigunu nun Judas Iscariot, le liru Simon. Iter kei lar gudunu Judas fein tuguya, iter nie gen lebelu no mafia ti don lanik. Aba ti lariye go Jesus lo.
0: Le lo bay badugani. Adiga bay furesa.
1: Gamalomo wo ti gufuna dalani ni aba hada gi ha. Egi me logo dabula kala wagu lariye go Jesus lira lo. Ke khuda si lo bay tau bay lagi sensu. Segun hagi lariye go la Jesus lo. La ganye hani le abu seru bay lo ba fet. O nula lichi go sensu hon gudemete. Lariye legi no khuda si fein. Aba lafrido, gunyeli ora ligie. Lari e lafrido hudasi, aba lariego Jesuso.
0: Lari huwa nuwirigun awle liro wugurigun eto, ari huwa me luwirigun uguchile nuago. Ahinti aruhuda nubali luwirigun bungiyo. Laruhutu beiginye bungiyo nuwirigun awle liro wuguri, aniladugu bay madise. Nirahinye, merede badina huma saraguda. Halwa hapadina, la meme nariya gubay hon huriyo, nariya gali hon gueto. Sinyabe hidi le njihi balubay nidi. Nisi gali iseri gomadi le hon, lo hinsiya gohoma humagua. Itreke hinsiya no, luntigen hinsiya gohoma humagua. Ahan hinsiya gwa humagua, asubu dirubay songurigia luago nani huma disipulugu.
1: Aba lariya gu Simon Feduru lun Jesusu.
4: Hali yun badi busana bureme.
1: Aba lariya gu Jesusu lun.
0: Senyati bafalaru nina lenyehi badina lubaigwento. Gamalumon, bafalaru badina lariginye.
1: Maringa Fedoru Lum.
4: Napureme. Kawagu sinyal lubei na fala ni bugwento. Aranse tina lunichi guni ni baga di buagu.
1: Laringa Jesus Lum.
0: Benare saluago aranse ba lubichi guni bi baga di nuago. Nenaro bau. Lagu bayede gubalan na urwa weyasu lubara gala yugur hagayu.
3: San Juan, capítulo 14.
0: Madijere de Juma, afin de Juma luago bungio, afin de jugué menuago. Anihi sarago ubaro tida luba nuguchi, nebua lubeti aranse ha aba ubaro huba. Luhamuga mitarati, aniega nali hamuga hong, larigieme nidi aranse neime ubaro ligia, aba menagiri buduya, luna nugu no numago. Lunyein badun lagi ele meme nyeno moti. Ani subuti humuti uma lidon fulaso le nyemba dina lubai.
1: Larinya ga Tomasi lu.
12: Labure me. Ibidi ti von hali umba di bula. Ida lubati wa subuti runi uma.
1: Larinya ga Jesus lu.
0: Au uma bai. Au inari ni. Au ibagari. Ani uwa ti achilu riti lumo mbungi ugu chile. Ahi mama lubai nuaigi. Ahi subuti hubali na. A subuti rubegi ya nuguchi. Ani subuti humali lumagi ya kwento. Ladiga ariha humali.
1: Larinha ti Felipe Lu.
17: Nabureme, arufu da bai ugu chili won, bui durigali me won.
1: Larinha Jesus Lu.
0: Felipe, luha dina huo maibidi ya gidi na bon. Le arihi tina, larihi ya ginye bungi ugu chili. Kati wagu barinha no lu narufu dini bungi ugu chili hon. Mafinha ti bonsa lagwa nahi la lida bungi ugu chili, anehi la ginye bungi ugu chili nida. Lebri kati le narinha gubi hon, mama lan lao nani nungwa narinha gai. Bungi ugu chilele aga nobe nida ligia digu balini luadiga mari wanariga. Afinya humano luago anahi la lida bungi ugu chile. Ani anihi lagi ya bungi ugu chile nida. Ibine luago rigu kati leburi na digu bai. Inari hao, laulela afinya tinuago la digu bai la kati leburi na digu bai. Ani la digu baburi kati wina utumati. La diga au neibu ga lenyihi lubai nugu chile. Sunle hamuri ha lida niri na digu bai. Arvu da namu gai luwe rigu nugu chi. Na digu ba furume kwa arga kati le hamuri haan le da niri. Ahi hinsia nubai hun, gunfli huma lau le nubai bai. Aba me na yumbro gu lu nugu chi, lu launa haan amu ama li hati hun. Lu huma bai la sifiri lani na inari ni lu sun wadan. Ha lani gu bau le, sinyati heresi biru ni sifiri sandu ligie. La diga sinyal la harihi ni, ni hasubu diru ni. Ahi huguya, subudi huma le. La diga nihin huma ani leredaru bahida. Migru nubadun habugu. Nagiribu da yabalun huma na. Malukadina ahana marihin hamagurigi. Ahi huguya. Harihu badna. Ani gabagari badun la diga gabagari tinala. La regieme liabi sifiri sandu. Luhuma la lunsunta. Asubdirubay luago anahin la lida nuguchi. Huguya nida au gian hida. Asubudu he butinye lun nugumadi ani uwara wahagia luma. Aruhu da hamuti luago hinsinya na hon le tima ati mati. Ani hinsinya bube nungu chin hon ha hinsinya buti ya no. Hinsinya banyagi ya no aruhu da wa au me nungu wa hon.
1: Aba larinya guhuda si, mama tiye le iskariote.
5: Apure me, tasa wago barufu da gubalubay bungu wa mo, mama hon grige ha lani gubaw le.
1: Larinya ga Jesus Lu.
0: Ha hinsinya buti ya no, adiga niya kasu lau le nubay bay. Ani hinsinya dubai lu nuguchi aba me wayabi au luma nuguchi agana wahama. Hamisinya buti ya no, madagat niya kasu laule nubai bai, ani dimure le nariya gubai mama nani, lani nuguchi leo nahabalina. Nariya gu yensun le hon, lawa anaha wala huma. Sifri sandu le lubai lona hani nuguchi lida niri lu litera gunu, larufu taha bahon, larita kwaga dubadungi ya luagu sun le ariya ganali bai hon. Nigra li nidana gila hon. Runu muti darangi lo hon. Mita na tinichigu ni keisi le lichigu bai ubo. Madihere da huma, manu da da huguye me. Agamba huma le nariya gu luagu neibu ga la. Ani nagiribu da yaba la, lo huma na. Lo hamuga hinsia na hon lau hinare. Gunda hatu hamuga lau hasubu di runi lagu neibu ga la lomu nuguchi. Dadega ligia inyu kuti mabu inui. Ligia aringa kakia no bali hon. Lo dame la la susira don afinya huma amuga. Madimu ya hadi na sarago huma. La diga nita li lea gumati ya beli na ubao le. La suma bafu la nuagu. Lunti itara luba la lula subu diruni ubao. La uhinsia la nugu chino. Ani diga nani le lubaibi no. Sarahuma, keimu yagi.
3: San Juan, capítulo 15.
1: La niega Jesús.
0: A usted de bubay bay bay le tema a ti mati bay. No gusi ti abu no baron nada. Chanlo muti son limu le miti. Gamalumo atiro moja lumuti le gin bay. Haruma gata lei lunti ma la gindo. Uguya, haruma don lari gena ruda ha hon. Le da meme huma abba numa ke lida yadina la abba huma. Sinyati la gindo abba limu. Ahi mama yen lubay luago idibo. Itra hinyagi. Sinyati ha gindo ahi mama lubay badula nyuhinya nuago. Au idibo bay. Uguya limu. Ha badula nyitya nuago. Badunya lau hawago. Ha gindo bagibe. Ladiga sinyati ha dugu ni kata ahi dire nyuhinya lubay noe. Ha merete tinyo badula nyo nuago. Ha gruba baugu din. Aba me hamaba idu keiburu limu le abuda hobe lu lago dunyo. Ahan asigra badula nyo nuago. Mabili don home mele naruta habai gayara bai hamuni hani leha bunseru ani hibihu bai ibihati nuguji weir guni dalegi belahi ani laulira aruda humuti lago nani gu huma disipulo hati mati mati hinse tunu itara kei nisi lu nuguji itara meme huma lubai tili da nisi habu ahu nyudu laule nubai bai hinse meme badunu itara kei nidi laule lubai be nuguji aba hinse meme nalu Nadibre habi hon itara, luhagunda ronuma, dayaro lamu ga hugunda. Anihanu gumba dimbe, luhinsia guahuma hungu wa kenhinsia no. Luiriaga insia nile gayara begani lani gurigia, lulichi guni libagari hawago lumadago. Numadago huguya, ahi hadiga lenu bebe. Manugu nadu kai ubuingu, ladiga ibidia tile ladiga be liugu di ubuin lu. Nanugu nu kai numadago, ladiga subuti gudana li son le laringo be nuguchi nu hon. Mama huguya nuwa di habalina, awa nuwa di habalu, ani ruha dina diumuri hon lunha gindu gibe, lungi ladura no hin, itara luba lichi guni nuguchi sonle hamuri ha luma lida niri hon. Itara linya lubaiti nuguma di hon, lunhinsia gwa huma hongwa. Ahu iere guda lun ubou, subuti humai lagu iere guhatina la lun hubaragia. Luhamuga lani gu huma ubou, hinsia tun hamuga hongurigi ha lani gu ubou ke hinsia hani gu hon. Anua da hanumutu hata agen halani gu ubou. Ligi ahiyere gubay lun ubou ladiga mama adun la ubou waguna. Harita kwa huma lagu le na ingu bay hon. Uwa ti musu inye gu ti loe li yugu diri. Ahen eiba ha mani na lubay. Eiba ha badun ginye. Ahen ginye ti gagamba di ha bay lun narufu da ha. Gagamba di banya ginye hon. Adigu bay sun le hon noe ginye. Ladiga ibidien la le ona ha bali na hon. Luhamuga meha miyambi na adimure hon. Madunu tin hamuga lau hafigon. Ahin gwe toga duno hinya lau hafigon. Ha yere ha buba nyo nu, yere gutigi ya nugu chinghon. Madunu banya yebe, lun hamuga madugan na ni kate le uwa gile dugu ti hagana guwa. Gwe to, ariya hamali buri kati ligia ane lau sun lira, yere gugidu na hon, yere gugin ya nugu chinghon. Kamalumo, la susa na dubi le, la duga lunti la lagun fliru ti muli le buruwa nyube lida haluru dun. Aba niyere gudu hon meburu. Dameliabi sifiri sandu le lube lidera gunu. Sifiri le lani na inarini le lube nouna hani luago lobad na nuguchi. Ligia ba diumere lago nufulese. Uguya ha diumere bagine lago nufulese. La diga numa ya dun la luma ge furumia tita.
3: San Juan, capítulo 16.
0: Nariye guñumburi kati le hon lumome la hafinya nuago. Habuka kubadun tida agin haligilisi. Uriba bay da hon. Darime lun ahon la lafara gwa furume gwarig gurigi hilagu bay. Larita gubal luago le seri vidunya la lubungi lau lira. Hadugu bay lira la duga ibidia gili la nugu chin hon. Ibidia nuguya hon. Naniya guyen le hon. Lun dame la la chiluru dan ligia. Lun harita gong lago ariya ganali lame ha hon. Mariya gu numuti meha le hon lumagin binaru. La duga meha humanya dinala. Ahiti gwen to, nebu ga lumu le una habalina, ani malu gudu lumuti na niyaba hita agin haliyon badina la. Hiru rugu ton lagu nanye gu ni kate leburi hon. Inaru ni nanye gu bi hon. Buiti mati hon lu nidi, ladagaha na midi, miyabi bay sifiri sandu humo lu lidara gunu. Ani aha na nyudu, nuna habay. Dame liabi, la rufu du bay kala aga figon banya, kala madunu banya, luma kala lagusara gudu banya bungiyo. La ruhu du bai hon lagu ga figon hama lau mafinye hama nuago. La sobu diragu du bai hon lagu maduron hama. la larufu duni hon luago nidi bala le nyihi lubay nugu chi dame le nigiruno. Liji guba fe hon luago lagusara gudun bungi, la diga siyadi wali la mafia, le agumati abay lida ubaule. Gibege li luti narigu ni hon gama lumu, hansi rubay kufona da gweto. Gama lumu dame le abi sifiri sando le lani na inarini, la ruta abay son inarini hon, la diga madimu ni habay luago lani lungua, le lagambu bay ligia balariga. La sub diragu du bay kati lebri lumbi la susara dun hon. Lichi gubo weiri guni no. La diga le resi biruba lita angi le nani. Abe me la sub diragu du ni hon. Son le luma bay nuguchi nani ginye. Ligi na inye gubo bay luago le resi biruba la sifiri sandu lita angi le nani. Abe me la sub diragu du ni hon. Munusu da lari gen le marihin humadi na me. Munusu yame da lari gen abe yame harini na. La diga neibu ga le nyihin lubay nuguchi.
1: Aba ti hal gida gun hada ge lani Jesus disciple gu hamagwa. Aba harinya gun.
4: Kasa mini lanle, la ularinya guvon. Murusu da lari ge le marihin humadi name. Murusu yame da lari ge, aba yame ya harihin. La diga neibu ga le nyehin lubay nuguchi. Ka mini lan lau, murusu da lari ge le. Uo ti gufaranda wa manin, ka la wagu la dimreha.
1: Aba la subdiruni Jesus logo buse ama halgu daguni. Aba la niego hon.
0: Ayenget na hon. Logo muruso la dan lari gen le mari humadi na me. Muruso ya lame dan lari gen. Aba ya lame harihinina. Ligele wagu bai halgu dagu ho magwa. Ninaru hau. Lau hayahu ha bala. Hiru wa hugiya me. Ahanya tigrigi ya halani na ubole. Agunda ruba. Lau sun lira. Ibi ni hiru huma. La sansira ko bahiro lu ugunda ni me. Dan le tagra hala aba wuri, sufri tu la duga chilu hala torate. Lari gen lagra hon irahu, marita gon haro lagu gariti, la duga ugunda ni le ta sandro bai lagu agra haro la aba irahu ubowu. Itra linha gen, ugu ya hiru tu ueto, nariha ya badan, aba me tabuincho hanigi lau ugunda ni. Aba ugunda ni le ubi gayara ti lagidaru ni huwei. Lida me weju ligia, malugu dun humadi na me lagu nikata. Ninaran hau, lagu lichi kume la nuguchin son le hamuri ha lida niri luma hon. Sulu lumu da le, mamuri hagi dun nikata lida niri. Hamuri ha, aba me hibihi, bui hamamu ga lau ugundani. Aniye ga nali burikati le hon lau hemplu. Aninta bai da lo madibre ha hadi na la me hon lau hemplu. Aba me nadimre ha furango hun luago bungi uguchili. Lita me wei ligia, hamuri ha balida niri. Baninya gutina luago na yumra gubala lun nuguchi huago. La diga ligia guanari gu hinsia ton lon. Hinsia ton lon la diga hinsia na hun. Afinya dungi luago lumage la bungi u niabi. Lumage bungi uguchili nafrida, aba niabi ya uboa gun. Weto, nigra li ubaule, neboa ya lumu nuguchi.
1: Aba haria gulani disipulu gu.
4: Anati nguento, baduma na haya frango, mayusu nunga hemplu. Ariha omali nguento, luago subudi la sunkata ibu. Mon la balgudu, luago ni kata, la diga subudi banin harita gongirigia. Luago lira wafinyera, luago lumange la bungi ubiabi.
1: Aba lariye gu Jesusu hon.
0: Afinya dunti nguento, anite le ora, ani nguento nguento, dame leha chagara gong sun huguye. Kala aba luege loubadina, aba mehigiru nina nabuguwa. La usun mama la nabuguwa nyadina, la diga nihin nugu chinoma. Nariye gubali isun le hon, lunghadari rondarangi le lida hafinya ronuago. Hasufri rubo ubawago. Kama lumo nganigi huma, ganya inali ubawo.
3: San Juan, capítulo 17.
1: Larige laniego ni Jesus usun kate ile, aba larige cielo, aba laniego.
0: Nuguchi, siluha nidani, rubo weirigu ni lubirau, rulamu kaginya birau weirigu ni bon. Ruha dibu ubafu lubirau hawagu sungurigia, lulichigu ibagari magumu cha diti honha bichi gubanya lun. Anihalebu na bai ibagari le magumu cha diti, lunha subdiruni bubugia le bungi amarigati, le inari uniti, lumaluha subdirunina au Jesu Kristo le bona habai. Ruhati na uwerigu ni bu ya ubogo. Gumuna ginye le wagu bebona hana. Wetoti nuguchi. Rube uwerigu ni le meme meha nani bebuma lubarege meha nyi la ubogo. Sebuti kita nali hong apa saga rupanya. Lita ge ubo lu bici guni anu kata bula. Bane gumeha aba bici guni anu. Ani nyudu tiya laule bubai bai. Weto Sebuti hamali lagu son lale bici ubai nu bumagi lali abi. Runali uganu le bici ubai nu hong ani resibi hamuti. Ani Sebuti hamali lagu inari ni la lagu bumagi lani abi. Afinya nyagiye lagu bubia la au na habali ni. Ajumra watu na buu hawago. Majumra guti na hawago lani gu ubau. Na yumra gu hawago habichi gubanyano. Ladiga bani hama. Sunle nani? Bani. Le bani nani. Aniari huwa ti nuwiri gu hada. Au merede di na ubau wago. Ahi hagia herede ruba. Au naibu gabumon. Nugu chin sanduti. Goni gibanya habichi gubanyano lau bubafu. Lulida hama aba leti mati mati kei au buma. Dame hale hama na ubowa go. Kouni gunu muti ya mea habichi ubanyanu lau bubafu. Meferi di ruti na niaba hata agia. Luedi gen leme hea feri di halibay. Lulagunfli nule buruwa nyubay ti da bereru. Weto, neibu ka liyehi mbubay. Lua wanaha wala ubowa go arinya gunu muti burikati le lun habuinsu lau ugunda ni meme le nuagubay. Runa libereru hon. Aba hayere gudunlo ubou. Ladiga mama hama lanigu ubou itera keisi mama na lanigu ubou. Mamuri hati na bumba lumba sagaru niya ubou guginye. Mamuri habumba lubou nigiru niya loi uribani. Itera kei mama na lani ubou le, mama ginye lani ubou hagiye. Derebe kwa guta banya hongu wabon, lau lubafu berenu le inari nibai. Kei bouna hanina hadon lanigu ubou lau uganu wa lani na asalbaru niya. Itara ginye nona hani hada unlani gu ubau. Ani derege gu wati na nungu wabun hawagu. Lungi nhe derege ragun hongu wabun le tima tima ati. Mamari gu nyi hawagu na muri habuma. Amuri atinagi nhe hawagu ha lumba nhe hafinya ronuagu dame le hagabu ni uganu hama ginye. Amuri atinabuma lulida hama aba sunha giya. Lung aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa lulida hama aba buidu buidu. Lun lafinya run ubau luagu bona hana. Runali uweri unileme mebiju bainu hon. Lun aba meme hama kei aba meme wama au buma. Au hada, buguya nida, lun hayabi lun aba meme banyala buidu buidu. Subudi lamuge ubau luagu bona hala au. Ani hisi hama bon sarago kei nisi bon. Nuguchi, buguya ichi gubali eno. Pusenet na lun numa banyala le nye inumuti. Lun harihi ni uweri gunile bichu bainu. Ladega hisi ya kubanya di nabuan lubara gen ladegunu ubau. Nungu jinyo rishagu wati. Ibidi ya tibahon lila na ubau. Gamalumu, Sebuti tibunu. Sebuti hamali ginyo uguni ya haluagu bona hala au. Sebuti kita nali hong kata bula. Ani asogu diraguta meme badibu. Lunyi la insi ya ni lebu wagu bainu hada. Luginye nyaina hada.
3: San Juan, capítulo 18.
1: Lari gelarian guni Yesus, kata ille, abal lafri tu hau lani disiplu gulung hau di lo bafru guduna le sedron. Nyai abal flasu leburi nyai lubai titibu olivu. Nyai lubai lebelur Yesus hau lani disiplu gu. Subu di lumuti kinye Judas ille, alu guru bani Yesus flasu liye. Ladega ondara guanya hal Yesus nyai hamal lani disiplu. Abal lubai di lachilu nu Judas nyai hau saragu sudaragu. Hona habu tigu fadiri gu hama fariseu. Gari matatia bari inagia lampu luma tochi. Kisubudi la lila. Jesus le lube la susere dulu. Aba lafridu. Aba lania gu hon.
0: Kahalo habai.
1: Aba hania gu lu.
18: Walu hayin Jesus le Nazaretna.
1: Lania ga Jesus hon.
0: Au Jesus le halo habai.
1: Nyenye ti Judasi le etere girubani ham. Da lania gu be Jesus hon. Lagu ligi la le halu habai, abahu dihari gong, abahai gua tu, abah elaniya gong Yesus hong,
0: kah halu habai,
1: abahariya gunlu,
18: walu hanya Yesus le Nazaret nu,
1: abah elaniya gong Yesus hong,
0: ariya gadina tiye hong, lagu aula, ahi aulu bay halu habai, iki do humanya halu haudi,
1: Yesus teredu bay lira, lu lagu file lu le elaniya gong bay Yesus guanal. Aba di la saga no Simón Pedro le feinte. Aba libro le rige aba lumusu fadri le iyo timaba igiri di maluku. Abalaria ko Jesus lo fedro.
0: Tabon be feinte tarigon. Ahe rula lubei nubuchi uni engi fitile nu. Mo le muti funagi anatuni.
1: Aba dhenug ni sudara go. Guma da hama sudara ni guhuri yu. Jesus wadar. Aba harig dini. Lari gien aba hanug ni lubeo anasi. Anasi ligi ya leme da muru gaifas. Fadri le inyu timaba ilida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme me meha. Ariye go bai hon huri yu luago. Bui timala hon lu. Lome aba ugeri hawa gusungeri. Abalidi Simon Fedru luma amu disipulu. Lari gi Jesus. Kiti subudi lani. Fadri le inyu timaba disipulu ligi ya. Abale belu nu luma Jesusu. Idon tiburi luma fadri. Aiti Fedro, avalerederu, bogu di lubadu ben. Lige lafri dumbe disciplu lige a dimune hetuma, pa undi girubani ben alu, debela gduni Fedro. Abati tal gduni, undi girutu ben a Fedro.
19: Ma buguya aba hada gelani girige le disciplu gu?
1: Maringa Fedro,
20: mamau.
1: Iti diliga lubai, aba hafro gomusu hamasudaragu, wat. Rana hayati nye, abacharagua. Nyenye ge Fedru hama abacharagwa larigirigu watu. Aba lagume suru Fadri, leinyu timabe ya aligidagwe Jesusu, kata ya lani kubwa ya disipulu. Kata ilagie larufu dahabai, lariyega Jesusu lo.
0: Bawu kutina dumre haligibu ge songu bawu. Songa da narufu dahatida ligili si luma templu rugo, leinye lubei hondaragwa songu huriye. Madugu gitna lubei tini kata ramu dagwarigu, kawa wago aulubei baligida. Alik dabai ha kambu balina agya larinya gele wau be nadum re hon subuti hamuti le nariya gu be hon
1: da lariya gu bali Jesus katele abalya bi aba hada ge sudara gu ha tani na templu abalaga yo ha ligi bogu abalariya gu lo
21: itra liya sabun mun fadri le nyu tuma bui
1: lariya ga Jesus lo
0: ahi ariya ga no bai uri bate ariya ga bai haliya ni la luriba ahi ti bui tu lo bai le nariya gu bai ka ge wagu bagayo hanwa gu
1: Apa di luna ni nasi geragu lu gaifas. Fadri le inyu timabai di dairu muligi. Suti dale aniya gubuga Fedru abacara gualari giri guwat. Apa haniya gulu?
14: Masa bugi aba hada ge lani giri ge le disipulu gu?
1: Apa laye da gu Fedru aba laniya gu?
20: Mamau.
1: Apa di lal gu duni aba hada ge lumusu ni Fadri le inyu timabai. Apa liduhe le libu gu bai Fedru wari gai.
21: Mafuna ge ariya numuti buluma lidan flasu le burinye lubai tidi boliu.
1: Aba ye leye da go Fedru lidan ore ligi aba la yugru hagai. Aba tenu ge Jesus lubai ge gai fasi lubi o gumada. Aru ke dena liati me velu te huri palasi rugu loi havietu. Sinyal me gada lani adine ni le lani na ve ile sefuru. Ligi a la fridu bai pilaku no la dimone ha ham. Aba lani ge hon.
20: Tasa le duro begri gele humo.
1: Aba haria gollo.
20: Luhamuga madu gila uri bani. Medere geri uamu ti amuga bun.
1: Aba ti lania go pilatu ho.
20: Baru humo. Aku sa daga humai kai lania go ni hilulu du guanaru.
1: Haria ga huri ulu.
2: Wagi ya huri yu. Maricha ti walno wasia diruni aba grigi ya lun longwe.
1: Itar lia lagun fliru. Le lania go be Jesus ulu ida lubala longwe. Aba ya lebelo ru pilatu palasi ugo. Aba lagu anu no Jesus. Aba lariya gulu.
20: Bugu ya saharu eta bai huriu.
1: Aba lariya gu Jesus no.
0: Lagu bani bungu bal ge ta halwa gu lira o dila de haniya gu ni amu bu no agu.
1: Lariya ga pilatu no.
20: Huriu funa ge au. Binasi gu hama habati gu fadri gu. Hagi ya dere gru bali bunu. Ka ge biduru bai.
1: Aba ti lariya gu Jesus no.
0: Mama lani na obole na ruhi ha. Lu hamuga itraniya la. Agente gunya hamuga nani gulume dere geruni wana hon lurdu guhuriyo. Mama yana na ruwe ha.
1: Aba di lariye gu pilatu lu.
20: Uruwe lupa iti buguya.
1: Lariye ga Jesusu lu.
0: Buguya ariye gu bilwagu uruwe na. Lule nagar hou. Lule niyabi lidon ubole. Lule nariye gu nile inaru nibe. Zonhaga gamba dibanya lu inaru ni. Agamba hamuti le nariye gu.
1: Lariye ga pilatu lu.
20: Kata iti naru nibe.
1: Lariye ladig ni pilatu aligu dahani le. Aba elafri do dimre ha mahuri. Aba lania go hon.
20: Madaret nani morosu duro logo wagiri le. Kai hechu huma lu nigira gadu aba dan ruti hon. Lida fedu le lueiru e sefru ni. Hussein telu nigra gudin Jesus le haru ita huriyo.
1: Aba ya hagwara goso hagi.
12: Migira gda baile. Barawas la bigira gda.
1: Barawas ligia. Aba hiberit.
3: San Juan, capítulo 19.
1: Abati la nigga ni pilato Jesus. Abalona abaycha.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Afin ba ye logo Jesus Christo tido aba luba friend toyen lube la rufu da aba ugri giri titirano aba haladimur han honyen sagweyo iterelien la sigiru logo bien irumu suntiha agano bo lobo go asia agaba hamuti ogano logo ti wabure me Jesuso dando hurio kai ha mama ba hurio adigati buriti bungi onwe bubure milagro lida ge pablo Darilu tanugune wa buri musuwe o dugu to dagaru luago lura hon sanditia, aba ha hareidago, furi hagia sifirigo uribati hadagia. Yenye nukuriyo eibuga hayadigatia, asaga hatiagia sifirigo uribati hawegrigia. Alugatia yebe hayusuru ni liri wa buri mihesusu lu hasaga hania. Harienga buri hon sifirigo.
1: Harienga nabun, lida liri hesusu, ni wago bai lapurichi ya pabulu lu bafurigo.
0: Yenye nusede lirahi aba huriu giriti esewa, habuti mehefadirigo, hada haa adiga bali burikata ile. Anihe aba hadigani, aba launabu niya sifiri uribati ligia larinya gahon.
2: Subudi numuti Jesusu, subudi numuti gie kate la paulu bai, ahin huguya kato.
0: Aba lachiragu ugrile lobo sifiri uribati lungu hawago, gabafuti sigiho sungu bai, aba labule iseruni ya buido, Aba heiba agonyenge surusu luma lauburi biti hawago. Agamba hamuti sunha aganomba in Efesu kate ele. Huriyo, hama mama huriyo, aba hanufu dedago, aba lichugu uwerigu ni luliri wabure me Jesusu. Saragu gine buri hadage ha afinya rubaya, aba hayabi agufesere buri kate uriba dileme ha hadigube. Saragu gine buri hadage hamehe gabinya na hadibaya, aba hanuganu buri haliburu, Aba hagudunu hagibu gesungu bai. Da habahu dubali tebegi liburu buri tuguya, gebegi tikeiburi dimisa milu murusu pulata. Itera linya, aburu chagwe ina la uganu luago ti Jesuso, ani arufude ina lei lubafu lula sansira gudini hagaburi grigia. Lari gesungkate ele, aba laranseru pabulu lulidi aria hayafinyate Macedonia luma akaya. Luba lasiru ni luwe su Jerusalem. Ariyaga tiginye, Luago lari geme la lidi Jerusalem, lidi ba la gine Roma, aba ti launa ha bian hadage ha idera gubale Macedonio, Timoteo, luma Erasutu, ligia aba laredero atiri ya dan Asia. Lida dan ligia, yenye aba onwe buchagago Efesu, hawege tia ha afala robani le Meri Kristi. Lida gieti aba ugri giriti Demetrio, la dawa gukato ilouti pulata lifisi tebei. Ugiri ligia, adagwa titirangi tempulu lo pulata, toti tempuli guairi wato giri bodiana. Beluti tisaragu sensu hon hana dagoma ibanya luma. Abati londaru ni hana dagoma ibanya luma uwara hama amu hana dagoma itia amu fisi ulele nege hafisi ite, abalarinya guhon.
3: Ugiri, subudi humuti, lwa kubuidu lawa bagari lo fisi ule, gama lumbo, agamba humali, ariha umei, italia la lidi pablo, Aniye ga lagu mama hama bungi ru guari wa ahadu bana ugiri. Ani gipe nye guri gya finye ragudu. Mama rugi ya efesu. Lida gye libe age yasi. Nyongo tikati le. Ladiga ganyara bi wa feri diruni me begi dina. Ganyara bi gye te feri diruni ti tempu bungi diana tuwa irigu. Aba metanugu bungi diana to humbu haudiru wa sungiri gye asia. Bimo lida sunubo keini kata.
0: Dale hagambu bali kate le. Aba hagani duguido, aba hagura gu ariaga.
4: Wairu gutudiana, to habungi te efesu.
0: Yenye iti aba onwe buchagago lida sun uburu gu lidia. Aba harige duni gayo, luma aristitareko, bia uguria, Macedonia na, hauwara baya luma pabula. Aba haduru gu dunia, chilitu wago muna to yen lubeiha hondara gu. Alugati yebe pabolo, lebeluru lun la dimruha hongrigia yen lu la diliru sunkate. Gama lumo, migiru hamuti afinyatia lu lebeluru. Yen yanugia hadage abutigu yen asia lumadago pabolo. Ono hatiagia dimure lun lumebelu la yen. Yen ti lida adamurini, hibri agura gua abakate, hibri agura gua amu. Ladiga, chagagu haya grigia. Ibidia tihon, kala lebu bai hadamuri dagun. Yenye nuhada ge grigia, aba hafura nguagadu nikate ele lu Alejandro. Le hada habai huriyo ligibu gion guririgo, lu la dimre haluago hafule se. Aba ladigu Alejandro seini lo luhobu lu hamanisho. lo la dimre ha luago hafule se hagibu ge gridia. Da ha subu diriba ni luago huriu la, aba ha gwara ha sun ha gia lida aba, yarafa lu bian ora.
2: Weiru gutu diana to ha bunge de efesuna.
0: Dati le galu maga de lanya, abru ha ti le lani uburugu lige gridia, aba lariago.
5: Grigia efesun. Sun grigia subu di hamuti luago efesuna la, aunigiru baru, ti templo bungu diana. Tuma tiyawa to abru habun sielugi. He uwa la ni aba lun la sige neru ni kata ile galu mahuma. Maduga huma ni kata masami narunga humo ibuidu. Wuguri ya haa, hahanugu mayunyahu manabagu hamagiru hiligilisi madimure hagia uriba tuwagu hubungiutu. Ahe ya ni inlubwe kata uwagu tilabuse demetiru ama hana teki meibanya luma hichugun haduru. Ligia ni inlubwe agusera gaduti luma agusera gle. Gayara ati hidi ligibu gion lurudu lun ladimure hakada aba luwei ginyeguo. Ahen amu lubei kate hamuri haboi, lun ti laranse run lida aba adamuri nile richati. Ladiga gayara aba ilarinya wagunua logo wagubu honye la uriba ni ladiga kate ile asusere dubei ugonye. Ani ibidinye ti won kaba la wawuna bagale, aha wa aligiduwa logo chagagu ole.
0: Larige larinya guni Alejandro kate ile, aba lagumu chagwaga deni adamri daguni.
6: Hechos, capítulo 21.
0: Larige wigiru ni afinyati, aba wodi sigiligilido fulasu le giri baikosu. Laruga, aba wodi rodasi, yenge rodasi ginya wodi lupatara. Yen patara wadarira aba uguni teibuga Fenisia. Aba wadi nutido, aba wodi. Dan wasigiru, aba warihini ubohu le chipure. Aba wigiru ni luwege wabana. Aba wasigiru dari wachiliru Siria. Kaiti tarari guaga duba lubai ugune lida uburugu le giribai tiru. Aba warei lunye. Alu hawamuti ya afinye teha yeimbaya. Aba waredaru sedi we yuhama ye. Aba lawisaru ni asifri sandi luagu la sufri ruba la pablu Jerusalem. Aba harinya gulun midi la. Dan lasigiru sedi we yu ligia. Aba wodi. Yindu tia su afinye tia. Hau hamarigu hama hasanigu. Icha hawa chilu bogudi luwe uburugu. Yen beyebo aba wahudrogu afure de lubungio. Aba ti woburogu wongo hama. Aba wadi nutido ugune. Agia aba hagiribu duhabio. Aba wagumoshe ni wawoya su baranha lumage uburuge tiru dari tolomaida. Le yen lubei wabusura hon afiyete. Aba werederu aba weyu hama yen. Laruga aba lafuri du pablo wama. Wagia le lumabe aba wachilre uburugu seseria. Yen wawudi lube Felipe le apuriti habali ugani luwago ti Yesu Kristo. Aba gine hada ya sede wugiria hameha anuwa di hobaya Jerusalem lu hateniru lunle hemege rube ya fiyate. Aba wereda rulona. Gasani guti Felipe gadri irahi wuria hamafu ridugia. Ibihete ubafu lumage bungi lula dimre ha hayumu lugugia. Atiri weyu wawunyei lige latidiri aba profeta hudia ge giriti agabu. Leabia arihawa. Aba lanugu ni lubeli ti pabulu, aba lagurego ni lugudi guana regaluma luho bulao, aba lariago.
3: Lariha resibri sandu, luagu itaru lubala, hagurego ni huriu labure mebeli ti le, uburugu Jerusalem, aba me, hedere giru ni honha mama bayi huriu.
0: Da wagambu bani kate ele, wagia hama sisteriana, aba wayumurego lubungio, lumidi la Jerusalem, aba lariago pabulu.
7: Kawagu hayahuha. Iru da gudana, aranset na mama de gulun na gira wagon Jerusalem, aranset na ginye lun nonwe luegye na bureme Jesusu.
0: Kaisiyan wamane larita gu aganyera, aba wigiruni, aba warinye gulun ladigunu wa lugunda bungyo. Larige dale wawbenye, aba waranseru, aba wawdi Jerusalem. Yudu te hadage afinye te wama sesariye gya, aba hanuguni wa agana wa lube aba chipurena girite mnason. Luha liluma ge lafinyeru luagu Yesu Kristo. Da watidri Jerusalem, aba heresi birunu wafinye te lo ugundani. Laruga, aba wodi luma pabulu arihe Santiago. Yenye nuginye, sun tabu tigu ligilisu Jerusalem. Aba labusuru pabulu hon, aba labahu daguni sun kate ile ladigu bai bungyo lida agen hon. Hada ha mama bai huriyo. Da le hagambu bali uganu le, aba hadimre ha luagu luweri gubungyo. Aba harinya gulu pabulu.
6: Waduhe ariha basa.
8: Añahe saragu milu huriu afinieru tien logo Jesu Cristo. Anisun hagia ariñaga tien logo lun tila la sigirunu aliluru du Moisesi. Ariña wagua alihon logo arufu da haba hon sun huriu ha ganou banya lida hageir ha mama banya huriu lumadugu ha magasu logo le mehe lariñagu bay Moisesi. Ani ariñaga bane gehon lumeresi biru ha mahasane guseni tuagu hosteru. Mafala hamei me wagaburi wagie huriu. Kabasa wadiga. Onda ragubati huriu dame leha subu diruni logo shiluha di bula. Aniha kate ile luba ibadugini. Anyahi gadri uguri ya ya wada. Gasu hagufuli ruaba daradu luma bungi. Baruba nyabuma guwa abame baruma dagogudu bungu wa hama ligibuge bungi usegun wagaburi wagie huriu. Faye beme lehe vesiru bailu hagufuli ruluma hadaradu. Lari gieme gayara halime hasaru ni hadiburi. Itara luba harihi ni sun huriu logo iye ni lale arinya waguba ya hombu wagu. Gumfuli riguti bula gine luma liluru du Moisesi kei lubudupu. Aha iti hawagu ha mama banya huriyu ani afinye hagie luagu bungiyu. Aburu hati wahon lu madihiri hama luagu burikate ile. Luru gumegi hama uwi ile dagagu dawali hongu wariwa. Ni hitu, ni anima lule tigiwa riguti. Lugie uwa la ni aba agamari duti wuri tomamari dutu luma.
0: Abati lanugu ni pabulu gadiru wuguri ya hagia. Laruga aba laruma dagwagudu lungu hama. Yengi aba lebeluru tempulu rugun. Awisaha ida bala lagumucha liweyuri aruma dahani. Luma ida mela leabi kada aba hadagia lau ladagaragudu. Daleyebe yarafa li la lagumuchu sedi weyu ligia. Aba harihini hadagia huriyu asia na pabulu tempulu rugu. Aba hachagara gwagudu ni agrigia. Aba harigudu ni pabulu. Aba haguaragu ariyaga.
9: Wuguri ya Israeli, itira wuhumawa, aniha wuguri le leibu kubali sunflasu arufu daho sungrigi ya uguriba luagu wanasi. Luagu liludu Moisesi, lumatuagu templu to. Belugu dalige grigi ya ha mama baya huriyu templu rugun, aviye deiflasu sandu tile.
0: Harinya gubai itira, ladiga meharihini pabulu ugurugu luma tirofimu le Efesuna. Harita gotiati luagu barilani templu rugun. Aba hachagara go sunlila na fulaso, aba hayabi grigia eiba agwena, aba tiharigudu ni pabulu, aba hadurugudu ni boguditu wei tempulu, aba hadourugu ni bena furese. Hafara liye behilagubu, ligia lachiliru uganu lugumada, luago chagagu ala sunlila na ugurugu Jerusalem. Aba tilongdaru ni agumada lisudaragu hama habutigu, aba lachiliru eiba agwena leyeye habai grigia, da harini gumada hama sudaragu, Aba lasuru habule iseru ni pabulu. Aba tilayara fadu gumada. Aba larigu du ni pabulu. Aba lagura guagudu ni lo bian gringri. Larigia, aba laligu daha kate ila. Numa kala liduru be. Amu ya guinu riguti kate haria gu grigia. Siyanti gufaranda la gumada ni kate ladiga arinchu ni le hadigu be. Aba laniga gudu ni habion sudara. Dale hachiliru beilu wagu tani mune estepo. Aba hanigu ni sudara pabulu oyu wahina luwe hafaro ni grigia hilagu bo. Ladiga hayabia sungu bai harigi agua rahina.
10: Hilala!
11: Hilala!
10: Hilala!
11: Hilala!
0: Dala ya behadara alila pabulu muna do. Aba lariengu lugu mada ale houba isudara.
7: Gayala tinabimu reha buma.
0: Aba lariengu gumada alu.
12: Lariengu ditibu griegu. Mama lubai bugu ya hiptuna. Le meha digubi aba mabuchu logo aba dan aba lanugu gadri milu wuguri ya gafara hatnya lido flos magaire wa
0: lariye gati pabulu lo
7: mama au kuri au tarsuna aba folasu weiri guti silisio adiga ba folese inu lumbigi runa luna dimre ha hon virigi
0: aba lichigu gumada umalo aba laramu pabulu lo agu estepo aba lichigu seni lo luho buhongri ya lo hamanisho Damani gali, aba la dimre anhon lida ebroyo, le herero kuriyo, aba la riyago.
6: Hechos, capítulo 22.
7: Niduhanyo, nagubirigu, agamba humay le lumbe nariyago ni hon, no egniyagua.
0: Da hagambu be la dimre anhon lida herero, aba ti mahama ni chagwagadu, aba ti la riyago hon.
7: Kuriyo au, sunsui nagubayi. Uburgu tajna lobo agu silisia nagura hoa, ja Jerusalem na weirida, labugen larufu daha gama liel naturieha, uarati larufu daha luma haluru dun waguchagu. Houcha tina sunwa da lun ne seribi du lu bungi yu tau suna nigi, kei gubairi gili gabri hadigini ugunye weyu. Au, eiba hanumuti ya meha lanigo Kristu, dari nafara guninya hilagube, barugua au wuguni ya hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati, hausun habuti guhuriyu, luago ruha magara danun hon, wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tinanyein, alu hanya afinya tinya luago Kristu lun nanuguninya, nyahon lun nasufri reguduninya. Gama lumu, da eibugay nana, jarafa adina lun nachilirun damasku, keiburi amidirugu, sodini ligia laduna agu aba onwe bularugon gasienu gienau, aba naiguadun, aba nagambu lariangu aba umalalinu, saulu, saulu, kasa wagu baibahana, aba tinariangu, katabusa nabureme, lariangu nu, Jesusu le Nazaretna au, lememe baibahabai. Ariha hamuti ha uwara banyanuma larugon galigia, aba hanuku de dagu, gamalumu magambu hamuti umalalile adimure habainu. Aba tinariangu, kabege nadiga nabureme, aba lariangu nu, saraba baibalagun buweye sun damaskon, Nyeng balarinya gua sun le lumbai badigni bung. Kaiti marihin gu dalad na lumbai buga larugon galigia. Aba harg duni ha numa banya nuhabu dari wachildinon Damasku. Ni aba bu giri giri ti ananiasi. Gunfuliti buidu luma liluru dun Moisesi. Buiti hadimre ha sun huriyu ha gana ubanya Damasku luago bu giri ligia. Aba liabi ananias arihana. Dan la childirun aba lararamu nubadu. Aba larinya gu nu. Niduha saulu. Ibiha habai barihin larigon. Lida meme ora ligia aba lefe gechunago aba narihini. Aba tilarinya gunu, anua diraladi buhabungite waguchagu, luma gebinaru, lubasubu diruni lugunda, luma lubarihini Jesusu le richaguabai, lubagambu ni lumalali. Ladiga bichugu bala fe luago Jesusu honsun grigia, abahu daguabai me, le ariha balibe luma lea gamba balibe hon, guetoti, kawago badarasa, saraba, Badisa iba hemeni ginyu luago wabureme lun lachibu ni bifigon. Danagiri budumba yuburugu Jerusalem aba nidi tempulurugu afuri ida. Aba lasali ragu nabureme Jesusu nun. Aba lariangu nun furiba yagi Jerusalem gie ofuda. Ladiga madigu bayan huriyu gasu laule bariangu bayinuagu lida flasule. Aba tinariangu lun. Nabureme subudi hamuti luago nyundu naburi meha tida sun haliglisi afinya tinya. Anaha nya haa finye banya buwagu furisun rugu. Baigwa nanya. Nye nadan le lafarube Esteban hilagu bay. Le banigu le meha adimuriha bay buwagu. Gunda atina lau hafaru ni. Au onigiru barun hadagragu haa afarubalin. Abalariyagu nabule menu. Baiba ladiga nona habadibu dise apurichi ya hon haa mama banya huriyu.
0: Agamba hamuti chili lumo la dimure ha luago lidi apulichi ya honha mama bae huriyo. Aba hagumestaru aguwa raha.
13: Afara hame hilagu bae. Marija tilula bago.
11: Afara hume. Afara hume.
0: Kaiti hasigiru aguwa raha. Achiha uburi hadagrago. Achiha kaliki inyo le hagaye. Aba lariango gumada lo ladarunu wa pabulo habion sudara. Aba launa ha abeiche luon la dimure ha. Lola subu dirunua, kala wago haguara hagrigia luago itara. Dale grago hamale, luhabaichuni, aba lariangu pabulo luhabuti sudara layembe.
7: Garicha tunsan lun habaichun aba wugiri romana magusera gudunga hamai?
0: Dalagambu bani habuti sudara katele, aba lidi aringa lugumada.
14: Gouni kibate laule lumbai badugani, romana te wugiri le.
0: Aba ti lidi gumada luago pabulo, aba lariangu lun.
12: Inaru ni logo romana ba?
0: Lariangu pabulo lun?
7: Aha.
12: Faye iti nasaragu sensu lu romana na?
0: Aba ti lariangu gumada?
7: Ahe nao, nyei nagura hoa.
0: Lariangu pabulo? Aba higiru ni hayebe lube habaichu ni furese, leabi gie gumada, dan la subudiruni luago romana la pabulo. Aba lanufu de dago luegien laguragoni. Laruga, kai busien lubai gumada la subudiruni kala liduru bai pabulu hon hurio. Aba lagidaruni gringri lue. Aba londara guagadone habuti gufadirugu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya. Aba ti lasagaruni pabulu, aba lichuguni hagibugia.
6: Hechos, capítulo 23.
0: Aba lariangu pabulu hawagu, luru dugu hagia, aba lariangu hon.
7: Niduhanyu, haruma tina nasandira gu nungwa legibuge bungyo chilulumu veyule.
0: abati launaha ananiasi fadri le inyu timabwe luhagayuha hayarafa bayanyen luwago liyuma pabulo abalariengo pabulo lo
7: lagayuha babungi wago biangwa tigibu buguyele nyumbiyanyen lubagusa ragudnina kei lariengo ni lurudu kati wago bagayuha nuwago adira agwa ilurudu
0: abahariengo hayen bayanlo
12: itra liensa banabu ni fadri le inyu timabwe le lufadri buingyo
0: abalariengo pabulo
7: ni duhanyu ibidia tie benun lago fadi la le inyu timabai la diga tarinha han le rum bungyu minyera go bai le aguma de habai bagaira
0: keila subudiru ni pablo lo ago hani go la sadu seogo hibri hanye baya hibri hani go fariseogo abalarinha go lo umala li herete
7: ni duhanyu fariseo wow hada gnyet nya fariseo na gubrigo ani hagusera gudunya dina la diga finya na lago hasaru bala hilanya didagi oveni
0: Dale larinha go bali kate ile. Aba hagume seru fariseo go hama sadu seo go asigen ha hama go. Aba lafare ne go adamure ni. La diga harinha here sadu seo go lo ago masta ruba ya la hilan ya lida ge oweni. Uwe tie nege gie anheli go. Ni sifiri go. Ahi ti fariseo go afiete lo ago sun kate ile. Harin che ti sungu be. Aba hasaru hada ge arufu te tele lurudu Moises hayen baya. Ani fariseo go gie hagia. Aba harinha go
14: Ugrile, uwe tinika tawuribati ladiga. Ladiga gayarati abala sifiri o abala angeli adimure habay lum.
0: Wiri ya lisigene, darilu lanufude do gumada luwe hafaru ne pabulu hilago bay. Aba te launahanya, lisu daru nigo, lun hasagaru ne pabulu lidage adamure ni lun ya hanigo ni habion su dara. Le aba ariabo, aba lasalira gu wabure me hesusu lo pabulu, aba larinya gu lun.
15: Manugo de daba Pablo, la diga itere ke ruhu di bula fen wago ya Jerusalem, bichi kubagi fen wago Roma.
0: La ruga, aba hebelu ruhurio, lidon uwara ni, lu hafaro ne Pablo hilago bay. Aba hafi yuru lo inye rogo ni, lago maigi bayala, matu hageme ni kata dari hafaro ni. Hoge yano biyan wen wugiri arita gutia kata ile. Aba ti hodi hamo habuti gufadiru gu luma hamo wugiri weri gu te hada huriyo. Aba harinya gu.
1: Finyu hadua, lau inya raguni, lagu meki badi walani kata dari wafaro ni Paulo hilagubay. Gweto ati, huguya, hama haa hibiri lurudugu inyu timatia amuri huma luma gumada lu lanigini hun haruga. Harinya game lu, lagu nutima la, Halik duni luagu duru le ichigubay luagu habusera harini. Wagia, arasa yuwaba lu wafaru ni lubara gila chiliru.
0: Aba la chiliru kate ile labu lagambu libase pabulu. Aba lidi habion sudara asubidira gudei lu pabulu. Aba ti laguaru pabulu lu aba hadage habuti gusudara. Aba larinya gu lu.
7: Bariba irahun le lumu gumada, anihi kate ilun ti larinya gu ni lu.
0: Aba lanigo ni habuti sudara, lumo gumada aba larinya gulu.
14: Wati adariti Paulo nu. Aba lamuri hanu ma lu nanigo ni irahile bu nyahu. Anihi nige kate lu larinya gunibu.
0: Aba larigo duni gumada luho bu irahile gya. Aba lanigo ni lu habu guhama. Aba larinya gulu.
12: Kaba buse rumbo ibarinya gunu.
0: Aba ti larinya gu irahile gya lu.
16: Veluma ya huriu, lidon uwarani, luhamuri habuma, lubanigini pao, luhagibu ginyon, lurudugu iyu timati, lunege haligiduni tima, logu liduru. Mafinye rabaho, anyehe hao ginyen, biyawen, haugiri anigu, haramu dagwa haba umat. Agura bahay luhafaruni, hilaguga. Finyuwa ya lao, inye raguni, ligibu ya bunju, logu maiki bayala, matu, dari hafaruni pablo. Gweto, Aran senyuhanya, hagura barigunye, bona bagi.
0: Aba ti launahani gumada irahe ligia agoyo, ariye gine ligia lun, lumariye gulan nika un luagwa bagida gulali lakate ile lun. Aba laguaru gumada hon biyan hadage habuti gu sudara, aba lariye gu hon, luharanseru biyan san sudara lu houdi sesariya ebo, uwar hama irwa wen disi ha hawagutia gabayo, hama biyan san ha toutia efen. Lo houdi la dengre ne fugunyo. Aransa gudati gien gabayo lo la wairu pabulu. Ruli ge dimure lo hachilre gudu ni pabulu lo mo gumadi mo te felisi lo magadien. Auna hati aba gara da hama, larien hereti da gara da tuguya.
12: Luma gientu Claudio Lisiasi, lungu madimati Felisi le weirigubi. Mabu iganiya bun. Niha wugiri le nona habai bun. Daga maali jebe huriyu ani hafara aliye be hilagubi. Dale nasubu diruba li logo romana na, aba nidi hau nisudara nigu aba nesefuruni. Kaiti nabuse erun nasubu diruni kala li dirun boi hon. Aba naniguni hagibugiyon luru dugu huriyu inyutumati. Liduru hon, logu tiburikate ile luaguti haluru Uwati riche lun lafarun hilagubu. Ni ibini lun ladangirun. Ela chilirun labu nagambu logu aharase hiya lan huriyu lun hafaruni hilagubu. Lige lebu boi naunahani bun freze. Ariya gadi naginye hon ha ichukume liduru. Lubuma lan haransere le hani boi luma.
0: Aba ti haniguni sudara pabulu ke lariyo wagunu wa hon. Ariyabu chile antipaturisi. Laruga, lige hagiribu du sudara ha ebu banyo. Sudara guti ha hawagubay gabayo, aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu, dan le hatiliru bay sasariya, aba he derege runu gara da lu gumadimati. Derege hamay gie pabulu, aba laliha nu gumadimati gara da, aba ti lalig da ha haliya na la pabulu, dan ti le la subudirubani, duago silisiya na la, aba lariya gulun,
1: Nagambu badibu damele hayabi haichigu baya bidunu.
0: Aba ti lichigu dimure lu lichigu nuwa pabulu tido palasio tomehe labu na gubo erodasi hao onigirutinya.
6: Hechos capítulo 24.
0: Sengi weyu lariya, aba la tilri anania si fadri le inyo timabay uburugu sesariya ho wuguri hadage huriyo weirigutinya. Luma aba wuguri le subudi habuti lu lurudu giri titeritelu. Aba hayabi lumo gumadimati lu hichugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibugion. Aba lagumestaru terutulu ichiga luduru. Larinyaga.
14: Luagu bareini gumadimati luha diwa lau darangi lu ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani serimei wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese won, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset, leredera afari nguagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadagye, lichigidi nabwe, hadamuri naserenugu. Aluga tiginye la via da gudunu templu. Aba lubaiti wari gudunye. Aba yebe wabuseru wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. Aba ladara gumadan lisiasi lungu wanyehi. Aba lagidaru ni wawe lau ere. Aba lariyagu lwaguhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati bali gudunye paulu. Subudi baamu gai inarini luagu sunkate le wariyegu bai luagu.
0: Ariyega te ginye huriyo, buri hayen baya luagu inarini la sunle la riyegu bai teritelu. Aba la diga gumadi matisaini lu pabulu, lu ladimureha. Aba la riyegu pabulu.
7: Lau sun nugunda na dimureha nuegine guwa. Bigibu gine la diga subudi nani luagu saragu la irumu bau agusira gida lida fulasule. Gayara ti balag daha ahen inalni lubay le lumbay nariya gunibu. Kaiburi du suwe yugweto lumagya nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari runwa tina asigeneha ni kauma. Ni achagara guagdanya girigya tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglisi huriyu. Ni lida buri amufulasu uburugu. Girigya ha, siyati harufud ni luagu inalni la ni aba lida gesun kate le hariya gubaynuago. Ao gufeset nabu. Luago neserebi dunya la lun habungi yute nagubrigu. Kei larufu dahani iseri uma. Le uagu bai harinyaga luago yeni la. Gama lumung afinyetina luago sunle. Buri wanyu bai tida buri libru to lani na lirudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe iginye emeni gini le hawagu bai luago bungi unuagu. Luago lasara gudubanya la hilanya. Dandu haa buidubanya kai haa buribabanya. Lige nafa agu bai sunwa da luma dunu na. Ligibugye bungi luma hagibugye girigye. Larigi atiri da nao eibugei amu buri fulasu, aba nagiribudu nageiron luna deregerun sensu hongu demetien Jerusalem, luma luna dagara gudun lubungi. Nadigien yebe kate ile tempulurgu larigie, naruma da guagudun nungu wakei igaburi, lige hadari runi na atri huri yu lobo ogu na asia nyein tempulurgu, uwa tinya sarago giriga nyein, nichagago. Hagia lumba in hayabi arufu dagu wa hongu wa ja, lung harinya guni le lumba in harinya guni, ahe inihin lubai lunti harinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya, ahe dariha bai niduru dan le ligibugi nubai linyu agai lurudu huri yu. Loidige luagu lan aba weyu dan le hada nyadina lubai, aba naguara gu harinyaga, Hagusera gudnyadina ugunya loegi afinya na luago hasa rubala hilanya lidage oweni.
0: Kei subudi lubai luago tilarufu daha Jesusu logu madi matifelisi, itara linya dale lagambu bali le larinya gubai pablo luago hasa rubala hilanya, aba lagumu chagwaga dini adamurini arienge inaligia.
1: Nagusera gudubai ugurile dame le lachili nugumadi lisiasi.
0: Aba te larinya go felesi lo habu te sudar, lun la sigiru pabu lo danwanyo, gama lumon lo furango lan, lo gayara la haudi lo madago arihe, lo ma etenire lun. Atiri weyo larigyan, aba la tilere felesi tuma durusi la to lumari, to huriyo uburu gu sesaria, aba la gora go dun loago pabu lo la dimureha lun loago Jesu Kristo. Dale la dimre habe pablo lun luago ibagari le richabe, luma luago agadaguni ungwa, luma luago tiweyo le lumbe lagusera gadunia bungi sungrigia, aba la nufu de dago felesi, aba la rinya go lun.
1: Baibayeb, dame le gadani na naguare babuago.
0: Agura batia beginia felesi lo lichigo pablo senso lo ligira gaduni, ligia dame me lube wahali luago lulayano haluma. Sigiti bia irumu itara, aba ti lagumu chu laguma di hafeles, aba larga duni porisi yu fesu tu lubara. Kaiti busin la felesi lerederu buidu hama hurio, aba ligiru ne pabulu danwanyo.
6: Hechos, capítulo 25.
0: Aba ti la tilere fesitu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Irwe weyu lariya, aba lamude irun sesaria gyan lo uburugu Jerusalem. Aba hachilirin habutigu fadirigu nyehen hama hurio ha werigu timabayan ichiga lidurun pabulu ligibu gefesitu. Aba hamure hafulese iluma lun lounaha anigai pabulu lu Jerusalem. Letibugu habuse rubai lu yebe hafaru ni hilagu bai loago uma. Aba lounabu fesitu loago sesaria la ladangru wa pabulu ani haritogo la lidi nyehen madise. Aba larinya guhon,
17: ligi alunut lubai hodi hawairu gutimabanya hida aga sasari uwara numa, ani ahi adigali lubai bugiri ligi aduru gayara bai harinya guni.
0: Widiru gunye o disi la weye lo fesu tu Jerusalem, aba lagiri budu uburu gu sasariya, laruga aba larga duni lubara lula gusara gudun, aba launa haloago pabulu, dala lebelu rubai pabulu, aba haguri ridago huriyo, ha yimbi bai Jerusalem gye lo, aba hichigu sarago liduru le hiriti, gama lumon siyanti harufudu ni loago inari ni nale herinyagu bai, aba ti larinyagu pabulu lida ladimure haluwege guwa.
7: Madiga gidina ni murusu duru ni lun halurudun huriyu, ni tun tempulu, ni lun uruwai sesari.
0: Kaiti busien la fesitu lerederu buidu hama huriyo, aba larinyagu lu pabulu.
17: Busien tibusa bidi Jerusalem lun nagusara gudundi bunyin.
0: Aba launa wuni pabulu lariyaga.
7: Ligibu genyadi na lagusera gale uruwe romana, lenyein lubai lunti la naguserum. Keisi basubu diruni buidu, madigun gidi na duru honhuriyu, ahinyadiga adi na lubai duru le garichati lun nafaru hilagu bai luegine, mebere segunti na nowe, ahin uwa lubai nikata lan na inaru ni lidasun le arinya wagubai nuagu, uwa tiniaba garichati lun le derege runina honhuriyu, amuri ati na lun uruwe guanarigu, la agusera gedana.
0: Lari gieti, la yanu hafesi tu hama lani gu kaba lala diga, lou pabulu, aba larinya gulu.
17: Umuri ahadba lubai gia luuruwe la agusera gedabu, baibu ga luuruwe.
0: Atiri weyu lari gia, aba lidi uruwe Agripa, tuma Berenisa, Cesaria, arihe fesi tu. Kei reide iha bai fiu weyu nyei, aba labahu daguni fesi tu luagu ti lagusero pabulu lu uruwe Agripa, larinya galo.
17: Anihi aba wugiri ligiru felis dangwa yu ya, dale Jerusalem nubai, rutinya habu tigu fadirigu hama wugiri ya huri uweirigu tiyan liduru nigibuyi. Amuri hatinya numa lu nasia diruni, aba nariya gu hong logo magaburi lani luru duroma na lu lasia duru aba grigi ya lu owe ni marihi galanya haichu bae liduru ligibuye. Lu ganyara la ladimraha luwe gie gu. Ligia, lida lube hebe ya uwa ranuma mefere dirutu na da. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona halogu ugiri ligia. Hanyibu ibanya lu hichugu liduru, maria gutia ni kata logu lida gile ibe wagube naritagu. Leburi kate le haria gube luagu, luagu muwara dula hama lida legaburi hafinye, luma logu aba ugiri giri te Jesus le owe bay, lauso lira ariyanga te pablu logu wimanya la. Kay ibide la nu kabala na diga lida kate libele, aba nalugudni pablu ahe businye lube lidi harusale lu lagusar lu kate lenyi. Kay lamuri ha lu uruwe bala agustu sasara gusara gidei, aba nariya gu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agustu sasara.
0: Aba tilarinya gu agripa lu festitu.
18: Gusenti na ginye na gamu ni wagiri ligia.
0: Aba larinya gu festitu lu.
17: Bagabu bay haruga.
0: Laruga, dale hatiliru bay agripa tume Berenice. Aba hebeliru lo onwe bu uwerigu ni munadon. Ama habuti gu sudara hama wagiri ya uwerigu tiyanyen uburugu. Aba launa ha festitu lu agu pabulu. Aba larinya gu.
17: Uruwe agripa. Hama ugiri ha damari gubanya wama ya aniha ugiri le. Adimare haya saragu hadage uhuri uriba nu luagu. Dandu Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu lut la lome. Gama lumu lagano nu kama madigut ni kata luti la faru hilagubay luegi. Ani kei tiligia guandara gila amuri habay lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei. Nona halilu. Kei tiwala ni kata lut na birha ni lu augustu logu wagiri le. Ligia nanigi bali higibugiyon. Bigibugiyon ti mauroi agripa. Lu balgu daguni nyi laamga kabala na birha. Ladiga garaba wat nu lu nona haba adangiruti maria kugawu kala lidunube.
6: Hechos, capítulo 26.
0: Aba ti laria gu agripa lu pabulo.
18: Gayara tibadimre ha buegi nyagua.
0: Aba linyuru ni pabulu luho bu luha gambo ni, aba lagumestero adumre ha larinya ga.
7: Onwe bu nugunda gayara lana dimre ha nuegi nyagua bigibuge. Uruwe ya agripa, lagusun kate larinya ga hamali bay huriyu nuago. Gunda timatina ladiga subudi bani ha gabri huriyu luma kate le buri uago bay hasigeneha. Lige namuri ya habay buma lunga gura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem, luma ge irahu gidina. Luha hasubudi runina, ani gayara tihamuga haninya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida luguyeri wafinye wagia huriyu. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emenigi nilenu agubay. Luagu lasara gudubanya la bungiyo hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kai meha larinya guni hon waguchagu. Du sugubay iduhanyu le hadiga wagumbay lirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudu ragumbay lu bungiyo seribi hamei weyu aguariyabu. Luege meme menigini le hadari rahuriyu nidurun. Uruwe agripa, kasa wagu mafinye habay luagu gajara la Lasara gudu ninya bungyu hilanya. Au guanaregu harita guatina meha luago luntila naibaha ninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hadangi lanigu bungyu furisu nugun. Lau ubafu lehichugu baihabu tigu fadri gunu. Ani dan leburi hasie diru niwa lun honwe. Au aba hadangi ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha dan sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilu naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku abada. Hona ha habutigu fadirigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga weyu. Aba laduna guga yegwa nao hau sun ha uwara banyanuma. Danti waburu ha muwaru gun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreo. Lehererun huriyu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. badegnya te wuribani bungwa lau bamaharu nu kei la diga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagirite. Abati nariyango, kata busa na bureme? Abalariyango nu, Jesusu au, le meme bai baha bai, saraba rarama ba, la diga narufu da gumbai nungwa bun lun beseri bidun nu, lugefen ba luagun le yariha bali bai gueto, luma le lumbai narufu dune bun. Nesefuru badi bu hawai huriyu, luma hawai ha, mama banya huriyu, ha umbanya nona habu gueto. Nona hanyadibu hamu lu, befege chagudun ni hagu, lu hebe la haibugun lida luburigo. Lu haibugun lida larugonga, lu ginye merede meme hama labugen lubafu mafia, lu labugen hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon, afinye hamamuga nuagu, ferudu na walamuga hafigon, ibihi hamamuga alagan, hadan lanigu bungiu ha sandubanyo. Italinya lubaiti uruwe Agripa, abana degni lelarinya gubai Jesusu nu lidan le la salira gumbai nu. Furumie abana purci ahon ha Damasku banya. Aninya gatina hon lunha sakri ha lida ge hafigon. Lunha giri budun lubungiu. Lunha degni katai buiti. Ari huwa lamga lagu asakri hadun la. Lariginya abana purci hani katai meme le hon ha Jerusalem banya. Ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga dunina huriyu tempulugu. Aba halugun hafa urina hilagu bai. Aba lidera gunina bungiu, itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luago Jesusu la Kristu bai, honsun grigia. Dandu ha wairi gubanya, keisi ha una bugubanya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uago bai lariega Moisesi hama profetago luago la susere de bala. Luago lunti la meha la sufri lubala Kristu, luago larigin la melonwe, ligia bala furumia tiasaru tihada ge hilanya, lau ibagari magumu chaditi. Lagu ginye lichu gubay la larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
0: Lida le larinya gubani Pablo kate leburi lida la dimuri ha luwe giegua. Aba larinya gufesitu.
17: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturia hanibau.
0: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
7: Malilu tinao, gumadi mati, inari ni le narinya gubay. Ani ha uruwe Agripa le subudi ha bubai lumburi kate le buidu. Ligie gajara lubai nadimuri ha ligibugi, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lum Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti aramu da guarigu. Afinye tibusan luagu le harinya gubai profeta gu uruwe Agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
0: Aba larinya gu Agripa lu.
18: Samina tibusan. Bafinye na gduba dinan la luago Jesu Kristu itera ufurese.
7: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungiu mamari gubuago hao ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye lukei au gama lumu uoga gringiri hawagu.
0: Lari ye larinya gune Pablo katele aba Lazaro uruwe. Sara ginye gumadi mati uwa ratuma Berenice hama sunha yuba yanyei. Aba hadim runyengia lu hadim reha luago kate ele. Haringa ti hamogwa.
18: Gugirile, madigin ti ni kata le lunti lafarun hilagu bai luegie. Mon lumuti ni ibini le rederu furisundu.
0: Aba laringa gu Agripa lu fesutu.
18: Lun hamuga, mamuri ha la gugirile lun lagusara gudini Augustus Caesar gayara ti hamuga ligira vagudin.
6: Hechos, capítulo 27.
0: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru Pablo hamaha hibri adorut ya labu la riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay, lo hadamre sudara le giri bay, le sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagon, tido aba ogune yimbuito adramitio gyan, lo asion. Yenye ingine arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica aba uburugu lani Macedonia. Laruga ligia wachiliru sidon. Lida fulasu ligia buiti lausuru ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti lu bisida lani lumadago lu heteni rulu. Lida wafuritu sidongia aba wodi luige norte libiti uburugu Chipre. Laduga wabaro yenla garabali. Aba wahi uraguni barana ligibu ge libea restilisia, luma panfilia. Aba watilire lido fulasu le giri bay mire. Aba uburugo lani lisia. yain ladarira habuti sudara go aba ogune alihan diriena teibuga italian aba ladina gaduniwa luwa sigiruni waweyaso afa yehatuwa hamaru luwago sarago weyo lawlene guga watigra ligibu gyo uburugu le giribay kinidu keiti wabaru memegi li lubay garabali aba wafa yeha luwege suru libiti ubohu kureta sigina wagia ligibu gya salomon wasigira lo meme lere guga laru laru aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti yarafa lu uburugu lasia feri dihadua sarago dan dencha haliti afa yehani baranaha ladiga yarafa lelidani luribo lige leweri dubale pabolo lariga hon
7: arihan muti lagu dencha baila waya sule ani feri dirubo ugune feri dimesuntila Gayara baiginya befere diruni wabagari.
0: Lubara gya ladigu habuti sudara gasu lawle lariyangu bai pabulu. Aba lidi lawle lubai bai tabureme ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubai fulasu legea lulasigiri luriba danye. Aba harita gu hibe agai luagu buidu timalaya be lun wafuri dunyengia. Luwarihi ahi gayara wachiluri fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigirini luriba danye. Yen fenise, anihi barana luwege nuru, luma suwede. Kaiti lagumesteru suwede afu wa hamaru, aba haritagun lagu gayara baila hasigiru ni weyaso, aba ati haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafayeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubarun garabali, Aba wigire gwaga de wongwa lula nugonewa. Aba wasigire loige suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denyen lubay mere la lafu hagarabali. Aba wadi nagaduno tisalufu wagune to atouhu ina wabon. Lo aba lere gu. Larige winyuru no ugune irugu. Aba lasigire gaduni wagulu do tabuge ge ugune lu haguru no. Derebu gutamuga. Kaiti hanufu de bay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru nu ugune lu lanaha nu garabali. Laruga kai here memegili lubay da, aba hagumesteru achaga hai tila ugune baranaho. Luago liruwa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune baranaho, lo haha bugwanarugi. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe buluriba dale, feridi wamali suwe menigi luagu wasefiru bala. Kaiti sigina diwa lubai sarago da meigiga, aba larara mopabu luwada, aba lariago.
7: Vugirine, arinyaga tina yebehun lumiabi wama kireta gini. Buiti mati hamuga, buga luai wasufri ni damichile. Ani feridi wamai walagu, gamalumu gagura sukuma, uobe iniaba lidage obetu. Lausun teferi dirbalan ugune. Chiliga liaba lani bungyu angeli numu arie buto. Launa ha bungyu le naburemi. Leginye umbe ineseri vida. Laniye hari angeli ligia nu. Manufude daba pablo. Ladiga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesai wa augusto. Ani buwago ba lesefure nye bungyu. Suha tida ba yegune. Buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti. Ladiga hemeni gitina luagu bungyu. Ani choru numuti luagu itara luban la kei laniye guni angelinu. Lausun, wadaga rubalan luagu aba ubohu.
0: Bia di masu uo luagu waweyesun, parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia, amidi ariabu, aba hasandiragu madulugu luagu wachilire ina wanya la luagu muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna, darandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamisturu hahabaru ngu memere, Uwein sedi metro. Leti hanufu de luwei habugushu, luago dubu. Aba haguru gadru onguru tiuna ge ugune. Aba hagura baha, laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madu luga samina reluhe sefura guhongwa, lo hanura hatira ge ugune. Aba hagumesterun arere gudon salufu duna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawisaru ni pabulu habuti sudara, hama li sudaru nigo, laringa hon.
7: Ahanya merede ha tida ugune, sinyabe iwe sefuru.
0: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufo, aba higire gudunu, dunarugun. Lubala ruga, Aba larinha go Pablo hon sungu bai, lu hegi, larinha ga hon.
7: Binha dimas gueto luma ge maruma gu huma buidu, maigin buidu, ladiga idigeri lehu wago bai. Ayumura guati na hon lu hegi, lichuguba ere hun lu esefuru. Choro numuti hun luago ua bai la ni aba e feridiru tilibagari.
0: Larinha larinha go ne Pablo katele, aba lanuga aba fein luha burugu, aba lichugu etenkiru nilu bungi u hagibu ge sungu bai. Aba te laguba chaguno, aba leigi. Aba harigi duha hibiri guraso. Aba gien heigi. Bian sanya diwa uruwa wain disi grige tida ogune. Danti le hohoye kimule hagia. Aba hachagaru ni trigu baranaho, luti matawale dun ogune. Dale laruga dubai, ibili ya tifulasu le nyei habai lu ni aba hadage malo dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ogune nyehe. Aba hibuguni la guriga onguru, aba higiruni baranaha, aba hasilekiruni faga yule esteriwi dubai lun habugurunu ugune. Aba tihawari ragaduni lugu bubira, aba tagumestero ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyei lubai biangwa la even, aba tadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu, aba tagumestero abaucha guatiyunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuse rusudara hafara guni ya dengrite hilagobe luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lube habuti sudara gu, la sefru ni pabulo, migiruti lu hadigo ni sudara gu le harita gube. Aba ti larinya gu, lun la hachubara gu ha gafuli hadibanya, barana hofrumia lu hachilirin muwa rugu. Hame hibiri, haudi me ligibu wa guburi fulansu, luma buritife ugune, itarelen hachilirin sungubu muwa rugu sefonyo.
6: Hechos, capítulo 28.
0: Dale sefu de wa sun wa gye laro beya. Lige wa subudiru ni lwa gomali ta la liri bay ubohu ligia. Bui ti houseru no grige ha gana uba nyen. Aba hafura gu aba onwe mbo watu kei di liga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wa gye lwa bachara gu. Aba ti labuda ha pabu lo watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugu. Ligia tafuri du aba hewe. Tanura hen luwe lara watu, aba tadawara gu luwago luhobu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawago luwago luhobu pabulu. Aba harinya gu hama guwa.
3: Mosu aba la vugiri gafara hati vugiri le. La usunle sefuru barana haginye, mabusi eruti bongi lulua bagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusere duti ni katelun. Agura batianye be sungu be lalu du luhobu. O laburi hala hilagu bai. Lilu wagu hagura baha, dale harihin lu wagu masusare dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga, lu wagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufu lasu lugia. Yenye lufu lasu aba wugiri le wari tumabu lida sun ubo ligia. Publi uliri bai. Resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu lu wagu uru wa weyo. Rong liati luguchu publi lo sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuriye idu lu bungi uluwago. Aba lichigu ni luho buluwago. Aba lareidagu. Lari gelira. Aba gine hayabigwa hibri sanditia. Halida banya fulasu ligia. Aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetienge saragu kate won. Lari gine. Da latiliru baidan luya wadi nagulu wasigiru ni waweyesu. Aba hichigu ni sunle wemegeru bai won. Lun waweyesu. Larige iruwa hati wo luwago bo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luwago bo huligia. Alihan duriya na ugune ituguya. Yenye no hayawa biyang wairiwa luwago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilire uburugu sirakusu. Aba weredero iruwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilire uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libia maweyo, aba wachidiru lido liriru udile giri bai posuole. Yen wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwarederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lun uburugu Roma. Agan baya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le luwago bai ima giri ti apio. Hibiri, dungo te wa ma lida fulasu le giri bai iruwa haba chile digitiyan. Dan le larihi ba le pabolo, aba lichigo atengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachilri bai roma, aba le deregeru ne habuti sudargo adengrutia lu habuti onigirutiyan. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederu labugwa lo aba sudara onigire. Iruwa weyu larige la chilri pabolo, aba launa ha hawagu huriyo wairiguti ha roma bai.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Uh-huh.

0: ahin vai la hida. Hadaru ba igeni la gana guarufu danile inaru nibai, lu la gada irunen hafinye. Je da guhagie melau Kristu guanaru le onwa bi hawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu lau lira. Giba banya fala ruti en lida alivia hemeri. Ani la dumre hoba uriba lagu umale inaru nibai hadiga. Laulisi ya sensu hon. Asagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tulagu hagusera gudua bala, eni siadi vanya lumagia binari. Ua tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruwa lida luburi ganyen agura ba hei luweiri lagusera guduninya. Ua tiginye ferudu na lani ya bungiu ha meha bababanya. Aba alona haniguna hawagu girigi haguya, noere gynye le purichi ya bain honga fiko tiyan luha sakri ha, hama ya sed girigi ya labon asalbara. Siadi lumuti meha gynye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lung Giringu. Aba lagu duni flasuburi ligia darilu lerederu baligime. Luhemplu me hong girigi ya uriba tiyan luba ya hayabi harigye. Gama lumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha wugiri buiti. Leweri be li dikere luagu li vie hagaburi girigia vuriba tien lida flasu ligia. Sagu havei la sufri ru wugiri buiti ligia ti dan lanigi. Lularihni iluma la gambu ni kate buri vuriba ti leha digubei. Salba lumuti en lubeiti bungi uha derega ko banya hongu alun luei ou chavaguni. Igira laya ha vuriba banya. Labu gea sufri ru ni luba hasia dirunu ba lu sunda lidame luei yuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayuma ha. Ruha gaya meberese ni luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatia magamba di tia ha hagana goa banya. Barugua tia hongwa. Meberese tia launikata. Marufu du hagia inebese hong bafu ha sieluna. Anabarugu hamanya. Ibini angeligu. Da usunghere ti mahama. Gabafu hagia. Michugu tia haduru. Ubafu tsielu na hagia ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanyarufu da hatinya ha. Itara haya kesi anima lugu, ua tigumfaran da hama. Hagura hon, luhargu dunu wa luha faru. Adumra hatinya vuriba lagu burikate le ua tigumfaran da hamani. Honwegu ba kesi, honwegu anima lugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, La gubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi garidu na tia. Da le huwarudu huma lida hefedun. Agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi. Luma wama diru hamanu. Mambucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Girige iena ugua ya haguya. Feridi nyuhanya. La duga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le liru beoru hemplu. Le meha alugu bai la ganyinu sensu lu la duginin le vuriba bai. Abati la den haba burigu, maria gati tilun, luagu li figon. Adumre haligia lu lau hamala li girigia. Aba migiru lani lu la siginu lau lilinu lau. Itra hanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buridueri, Lela nugun garabali. Siadi maya luka asigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu. Ariega tiyan dimure buidu buriti le malati. Ani laula yumaha ugrugu. Luma luriba arita guni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo. Furama setiyan liberi hon. Eni ibi ni haguya guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sungirigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le wasalba regule, eni sefo hiyan lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya aburka lido burikate le, lun ya largu du ninya, uriba timabe le lube gadan lania sigu lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bai, hamanin umale surubai. sigulau larigi la hasubu diruning. Aba higiru ne gumadi sandutile ichigu behon. Havagu la guflira linaru dimurile.
1: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale arinya gubai.
1: Agarabo hatubuir huswampru gularigi tagule harumati.
2: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Ni duhe juise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida biangu bai. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luagu arufu da hani inaru nit le frendei humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha harinya gu bai profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalba regule. Le meha warufu da habai wakui apostolo gu hun. Lida ge sumburi kate le varinya gu bai. Rutima humei le harita gurugu. Luagu lido me la lagumu hou da. Anyahi baya grige adagu tinyabula hau. Habagere duba keisi larinya gu ne luriba harita gu hon. Aba me harinya gu. Kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu. Eni itara meme giri sun kate ike meha luma giedale la dugu bai ubou. Mabuse ruti ha subu dirune luagu la dugu ni la bungi usun kate lida lidani lun la dugu niwa. A duga lumuti meha sielu luma ubou luma gie binaru lau lugumadi. A duga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili lidanu la gini chaguni bungi ubou meha likira lau lidunari na gura. Ahenti sielu luma mua le guetong bai. La reidu yembungi ulubame veju la gini chavagun la watu gemeti. La reida huanya lubalu weiru gusei, luma hagini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi tienu. Luagu itara lien laba veju, luwabune mekei milu irumu. Milu irumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru la gufli runi bungi le furama selali bai. Kei siharita gun saragu. Gaguna suruguti, habagirigia la diga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie, la buse lu hasakri hasun girigia. La chiliru babayu ligia, lu la giribudu wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chiliru hiveruti ariebu. Aba meti lagum chusielu lau aba lanare me ireini. Rurugu wakuda leime watu gemeti sun kate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun tilbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lu bungiu sun sun na gubai. Agura banyo humei la chiliru lueiru bungiu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahanim. Lida mebeyu ligia. Lagini cha waguba sielu la watu gemeti. Aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, aguro ba muti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe bungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Sun anha la agura ba iburikate le. Houcha humalu ladarirunu bungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu, madurunga, subudi kumetia, luagu laguro baharigi en la babure me Jesu Kristu ha salbaru grigi en lubala kiribudu obowogun. Itara lia ginye laburu habaduje Pablo le hisi en habube von saragu kun, lau subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luagu burikate le, lau sun anihe burilan tida gie henenguti gufaran davalan. Hati bide ogabanya au, hama halogo banya hafinye, garabago tilanichugu laburha Pavlu segun hagija. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi hamali lubai burikateile lubare megiwa. Konigi guahuma hungua, Loi hea yedunu girigi ya vuribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari niti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu le vasalba ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sunwa andan. y Taralá.
2: Primera Juan, capítulo 2.
3: Nirahunyu, naburhanyi burikateri lehu, lumafikon huahuma. Gamalumo, ahin afiko hason badi, labuye bawabure me Jesu Kristu luegye, wafulesi. Ligibugye wagu shibuingyo, laduga, ligiru gunye richagu. Lida gunye Jesu Kristu ferudun ala, wafigon. Animamarigu wafigon, ferudun watigye afigon sungrigi. Ida wagufuliru ni luguma di buingyo, wasubudirei logo chiluha di walna asubudirei buingyo. Ahinariye gaba grigia, subudi numuti buingyo, ani magufuliru ti lao luguma di, jeye tigrigia ligia ani uwa ti inaru ni lida. Ahin tigrigia le adigabalin le lubaibu buingyo, hinsi ya le buingyo lumu buidu buidu. Italinya wasubudiru ni logo lida ya di walna aba luma. Le ariya guti logo lidanyi la aba luma buingyo, lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tiya iseri gumadi le na buruha bain hun, ligia meme le meha eresi biru bai luma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buruha nyan hun luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai, dandu lida Kristu kai hida. Laduga asigurai na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le ariya guti logo lidanyi la larungo ga ani yere guti liduhe lung. Lidangili luburi ga. Le hinsi habuti hon libirigu lidanyi larungo ga. Ani uwati ni kata lung laburi guduni. Ahinti le yere habuti lung liduhe itara linya kaisi grige le eibugubi lidan luburi ga. Ibidiyati lung halion ubo ila lugundu darulu muti luburi ga larihi. Nirahunyu, naburha ya huu lugundu, ferudu na lali buingyo ifigon ladiga Kristu. Agibrigu, naburha ya huu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu, le meha ni halibwe lumage furumi ya tida. Nibure nginya, naburha ya huu lugundu, ganyi huma lila uribu logo mafu. Naburha bai huu, nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingyo uguchili. Naburha bai huu agibrigu, lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe lumage furumi tida. Naburu habayi huu nibure nginya lugundu here huma ani rasibi huma lile reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu niburi kata ile lida wa ubo. Ahi hinsi ya ubo huu misi ya tibuingi ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo nyumbu iti lumage buingi, lumage guanarugu ubo liabu. Ani anihabi burikata ile lichugu ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihube luma panta luogu irisini. Ani ubo agumuche inalinya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahinti le adugati lugunda buingio labagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anite laa laga ni Kristu. Kaichiligu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honhali laburi dan le. Wada agien hafrida lausun li dan laa linarinkate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo lasusara dube itara lun larihinua furangu logo mama la wanigu letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifiri sandu hun. Ani subudi ti sunkate hun. Naburha boy ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidage inaruni. Kagia eje habany. Harian kubanyo logo mama la Jesusu Kristu boy. Hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logu buingi uguchili, ni logu buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubudiru ni irahu, ibidi engili uguchili hon. Harinya kubanya logu Jesusu la buingi irahu, subudi tiginye buingi uguchili hon. Ligia, araita huma ilubai uganu le hagambu iluma genfurumi ya tida hanigi. Ahin hadiga itara, herederu baginye lida aba luma buingi irahu, luma buingi uguchili. Resi biru baginye ibagari le magumu chati. Kaisi lariyangu ni Jesusu wangu. nabur hanyi burikater lehu abuguru ha jebe businye banya hayedunu aiti huguya ani sifri sandu le lichugu be kristu huma meme geruntu luboi amulun larufu da hu lugundu arufu da halumuti sifri sandu sunkate hu ani inaruni larufu da boy mama yeni lida huma aba luma kristu segun le arufu da halali boy hu itaralinya lubaiti niranguyu itara meme huma lida aba luma kristu ludami la liabu kayara lamuga vemeni kitulwago walamuga busiga nuwawago ligibugi kaisi subuti huma ni logo richagwa lan kristu lida sunkate lunti ginye asubuti runi logo liranguyu la mwingyu sunha richagwa wany.
2: Primera Juan capítulo 3.
3: Aria huma luari visi ya lubungi uguchili, dari lunga yara la laguaruni wa mwongu lirahini bungi, ani inari ni logo lirahini wa ma. Lige sinya habali wa lani gubo ugufanda, lugundu ibidi ya gili Yesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tinu, lirahini hadi wa bungi ugueto, ani lausun marufu dugi ili la mwongu kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame lale, lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu, warihu boi itara kailubai. Anisun le agura bahabali, burikatari le, haruma gada lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afigo hoboi, dirigu wa lumuti liluru du buingyo, lugundu logo kata ile figo ubai, ladira wagua liluru du buingyo. Subuti humali logo lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusu figon logo. Sun lubai tile lida abo yaba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abo y figo marihi lagi li Esu Kristu ibidi ye gili ginye lu. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Esu Kristu. Ahi tile eibu kubai lida figo lani kumafi. Lugundu afiko hoti mafia luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlire buingyo lulagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati niyaba le lire buingyo asigiri utilida afiko. Lugundu anihe ibagari le lichu kubai buingyo lulu lida. Sinyati la sigiri ulida afiko lugundu lire ula buingyo. Subudi wati kata ya la lirahini banya buingyo luma kata ya la lirahini bai mafi. Lugundu furumi ya gwarigu le madigu mbali le buidu bai. O misi ya bula lun liduhe luwege Yesu Kristo mama alani gu buingi. Ani haa uganu le hagambu wa iluma ge furumi ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama gu. Maulumuti itra wama kaikai. Le meha lani gu bui mafi. Aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare. Lugundu uriba la meha le ladigu bui kai. Ani buiti le ladigu bui lamule. Niduhe yunu. Mawari data hanigi ahun ayere guda hon lani gubo. Sigahadi wa lida ge oweni lun lidun ibagari. Ani subudi wamuti lira lugundu hinsi ya tiya waduhen yuloige Yesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gini. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Yesu Kristu ibagari wawago. Lungu tiginyeti waharu lungu vichugu ni wabagari hawago vibirigu. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isi ani tida lanigi lubu ingio. Nirahunyu maulumuti. Wajumaru rugula visi hapu. Lunti abala isi hapu ni le arihuati lida kata ile wadigubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara baigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahu hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati buingiu siguta wanigi lugundu subudi ila sunkate ilu. Ahon madari runu wanigi duru wawagu, niduhe inu gayarabai wajabu indigibu kiyombuingi ulau vemeni ginluwagu. Logulichu kubai la sunle wamuri habai luma wong, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le auwe lagundara. Lugu madimbu ingiu, luwa finye nulogo Jesu Kristu le liru. Luginye, insiego wa maa wa magwa kaisi meha, larinya guni Jesus uon. Hagufu liribali nlao lugu madimbu ingiu, agana watinya lida mbu ingiu, agana waligia mbu ingiu hada. Subuti wa muti logo, agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe uon.
2: Primera Juan, capítulo 4.
3: Niduheinu, insetinganu, mafinera huma aun sunha arinya kubanya logo, buingi ula adimur hebei hayum lugugi. Houcha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboi adamboi o mama lanligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu, geti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama bali sifri sandu. Sunle arinya kuti logo, Kaila grigi le tima tima tilebi Kristu bo wogu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tilearinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila Kristu bo wogu kaisi grigia. Uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lije sifiri le lida bai grigi ligi. Agamba ten logo liabi bala sifiri ligi. Ani anihi hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafuti mati sifri sandu le hidabwe, sugu lao lani mafia sifri le hadabwe lani gubo. Ubo waguna agi, lani na ubo kate ile arufu dahabwe. Lige lebu boy, hagambu ni haa aginye lani gubanya ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubwe lubungiyo, agamba lumutiwa. Le mama boy lani gubuingio mahati lagamboni. Itaralinya luboiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhenu, hinsi ya tenu, lunti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gya buingio lebi isi habuni. Sunle hinsi habuboy lire buingio. Ani subudi tiginye buingio lu. Le misi habuti ibidi yagili buingio lu. Lugundu isi yani buingiu. Arufu dalumuti buingiu, visi yalun lau launahani lira ule abara guti ubo wagun, kabagari wa mama galidagi. Aniha isi yani bui. Mama luagu wagia la, hinsi habubu ilu buingiu. Luagu ligia la, hinsi habubu inwon. Aba launahani lira ule abara guti lu longwe, lun lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi yatinya nu. Ahi hinsi ye diwa lubo ilu buingi witara. Lun tiginye hinsi ye go wama wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingi. La usun lira. Ahi wa hinsi ye go wama wwa. Anihi buingi wada. Ani itara linya warufu dini visi habu. Sun sui na guboi. Lun buingi. Aniha lebu bekayara la wachoru ni logo. Lida ya diwa la aba luma buingi. Ani lida ya la ginye aba wama. Logo rula lila lani sifri sadu wong. Wagia kwana rigu ariha wama lilire buingiu. Harinya kawamoi luago lula la salbaro nuwa launa hi buingiu bo wagun. Furume kwa rigu le afinye ruboi luago lira la buingiu Jesusu. La bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabu asubu dire luma afinye ra logo insinye wama lu buingiu. Isi yani buingiu. Ani le abagari tu lida isi yani, la bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Italalinya wayabu ilu isi yala buingiu uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. La diga wabagari dunya la ja ubowo gukaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi yani uwate anufude. Bugalumuti isi yani tima tima ati anufude. La diga barute anufude aboy chuni. Ligia, ahin hanufude luboi abangrigia, uwa gili rigu linya hinsiyani le tima tima tilida. Hinsiyati buingi uon la dega visiyandu lufrumi. Ahin ariyaga abangrigia, hinsiyati buingi unu, ani misiyati libiri lun, jaya tigrigia ligi. Lugundu, ahin misiyan luboi libiri abangrigia lun, le ariha lumuti, siyambayge hinsiyala buingi ulun le marini luboi. Rula li Kristu gumadi le won, le hinsi habuti lu buingiu, lu tiginye hinsi la libiri lu.
2: Primera Juan, capítulo 5.
3: Sun hafinya banya logo Jesus sulan Kristu boy, age lira hanyu banya buingyo. Ani sun ha hinse abu banya lung aba uguchi, hinse abu banya ginye hon lira hanyu uguchi ligi. Subuti wamuti logo dan la le, hinse ya la buingyo won, ani adiga wamayle lubay boy, hinse ye hama ginye lira hanyu buingyo won. La digu no le lubay boy buingyo, ligi ya hinse habuni boy lung. Ani mere ngote lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le lirabu ibuingyo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi luogu ubo ngu. Le afinye bai luogu Jesusu la lirabu ibuingyo, ligira gunye gayara la ganyi run luogu kata ilani na ubo. Jesu Kristu, ligia nyumbu ibai lauduna luma hito. Mama rigu lauduna, lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu, Gefenti lo kata ile. Ligi ya rufu tubali nsun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito. Ani lida anya aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubaigirigia. Lun titima ati lubaiti. Veresibi runi le larinya gubaibuingi guwana rigu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingiu. Choru lumuti tida lanigi logo inaru ni la. Le mafinye boy, adiga lumuti buingyo kama jeti, lugundu mafinye la logo le larinya kwe buingyo logo lira. Le larinya kwe buingyo, logo ruha li la ibagari magumu chatiti won. Ani, lida gien la lira liabu ibagari ligi. Le anihi boy lira buingyo luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa boy lira buingyo luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile huu, huku ya le afinye boi luogu lirau buingyo, lun hasubu diruni luogu gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kiti wa luogu buingyo, lugundu subuti wa muti luogu aha wala amuri hafurume gwarugu kate, kaisi ligunda laga ambu wadi wala. Ani itara kai wa subuti runi luogu agamba lani buingyo wafuri yedu, subuti wa muti ginye luogu launabu wadi wala. Ahingari haba grigia logo la dikinya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lun ti la furi itu lun buingyo. Aba lichuku buingyo ibagari lun grigia ligia. Ani hin figo lani na oveni. Malati lo la furi itu nwa lu buingyo logo figo ligi. Sun uribani figo. Gama lumu mama sun figo lun lani na boila oveni. Subuti wamuti logo grigia la le anigibali buingyo kaisi logo chili. Mwibuguti lida figo, lugundu konugi lumuti lirau buingyo. Ani sinyati ladugu mafia ni katalun. Subuti wamuti logo lanigu wa ma buingyo. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun ha lanigu banya ubo. Subuti wamuti ginye logo nyibu halila lirau buingyo ubo wagun. Ani ruha lila gufuranda uon. Luwa subuti runi buingyo le tima tima. Wabagari dunya le tima tima lida aba luma buingyo. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy, le ye buingi u boy le tima tima, le gie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirang yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
4: Tibie maligara da Apostol Juan.
3: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Solanoa diribon buingi. Lun lani gubon ta, luma hon birahunyu. Hinse tu nu le tima timat, ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afaluru balin Kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga, inaru nile tida bai wanigi, ani le lun bai wama bai la, sun ata. Binila buingi uguchili, luma wabune me Jesu Kristu le liru uguchili. Ruha maimi, areini, Agute mehabu luma hadarangi lun, un lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda, lau nadarirun hadagen birahunyu abagari da segun inaru ni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi uon lungwa bagari dun. Gwetonti nitu, ayumara guwatu nabun lun, insi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai bun ligia meme le wamabai luma gefurumi etidan. Mini la isieni lungwa bagari du segun luguma di buingyo. Ani luguma di buingyo Lua bagari dulida isi yani kaisi wagambu ni luma gien frumi ya tida. Anyaha insarago ege hati ya ubo wovo ama finye bo ya logo kaila grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubo wovo. Le itarabai ligie legiebai. Le lagani bai Kristu. Koni kuhuma Hawaii. Lua I heferi diruni le nyugui bai hun lida gien huadigmari logo Kristu. Recibi humai me afaye ruaha da yergu bai. Furume guarigu le adira iruti ani mereda ti lida la rufu da ha Kristu. Ua ti buingi uluma. Aha iti le eredo ti lau la rufu da ha Kristu. Ani hei buingi ugu chili luma. Luma buingi irahu. Aha inga chili raba angrige humo. Mama lau arufu da ha ni le meresi bira humai ubi. Mabusuru unhuguye melu. Lugundu le abusuru ti lu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Ani hii sarawu kate ilunti nariya guni huu. Gama lumu mabuse runti na abiruhu gunani huu. Agura batina nidi arihu luu na yanwa huma luu lagufu liru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabu. Toa ginye lanua dirubu buingiu itarala.
4: Turuwali garada apostolu Juan.
3: Aule tabu tiligilisi naburu hanyo garada tobu numada gayu le hinsi ya bainu lego muti. Numada hinsi ya tinu na yumura gulubu ingio, lubuidu la lidi sun kate ibu. Lunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu, lida baibu gun luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboe hada agen waduhenyo, lua igen Jesu Kristu, Ariya ganu logo babagari doya la uwara gwa luma inaruni. Uwa tiyamu kate agundara gwa gudutina. Kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la niranginyu uwara gwa luma inaruni. Numada, hinsi ya tinu buiti bouserun lida servi duni le badugubai hon waduhenyu luaigin Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu flasu. Abagda gwa tinya ligibu gen adamuri ni le jabai logo bisi habu hon. Adiga bai flasi le nu. Idera gobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni Hawaii yesu, lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya, luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hama keha ibidi habubanya lubuingyo. Lige lunti lubai veteniru, hon lun videre guninya lida lapurichi honiwa inauni. Aburi hatina hameha aba gara da hon tila na ligilisi, Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagule ladigwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu. Bogu din luilira meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni yamu. Aeresi birutinya abalabugu ni alida agen adamurini le tani ligilisi. Numada hinsi yetu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidu bai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi ngele buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti waginye logu kate ile. Ani subudi umuti logu inari ni la le warinyaku bai. Gibeti yebe lunti nariya gunibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani. Lugundu, agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Rubwe, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
4: Kata ilebri la rufu dubai bungiu lu Juan. Capítulo aba. Anihabri kata ile la rufu dubai bungiu lu Jesu Kristu. Lu la subu dirigadini hon lanigu kata ilebri lumbai la susere du madise. Subu diga dalali Jesu Kristu kata ile lu Juan le lubui. La uluna hanilani angeli lumun lu la rufu duni lu. Ariega lali Juan inarini la usun le la rihubai. Anigefeti luago lugano te bungiu le meme la choru rubai Jesu Kristu. Flesa iwatinya ha alihati hama ha agambuti laliho uganu le eresi birubo ilumage bungiu adiga hage gasu lo kate ile buruwa nyubo ya ladiga jarafa lidan lula susere dun.
5: Au Juan, na burha yung hong tila na sede ligi listo asya mo. Resibi yung maa reini, luma darangi le luma ge bungi le viwa boy, luma ge lubara ge lagume serunda. Viwa ligi ya gueto ani le luba iliabi, luma ge hama ge sede zifirigu ha ligi buge banya lala na laruhin. Luma luma ge Jesu Kristu, ge fendi le gunfuli boy, le frumia boy asar utilida ge oweni ani gabafu ligi ya hawagu uruigu ha ubowa gubayin. Hise tuwalu Kristu. Ani chibala adwa lidange wafigon laulita. Adiga ladwa urue gume luma fadri gume luwe seri yudulu lubungite. Le meme lugu chibay. Ruwa lau weiri gune luma ubafu ulun lusunda itarala. Ani te Kristu duweri yugu. Harigu bay sungrigi. Ibi nigie haafa rubali. Hayahu ba sungrigi hau bowa gubaya luagu. Itara luba.
6: Au alfa bay luma omega. Laguma sahaluma laumu chagule sungkate. Tinia rainu bungi le sungtika bafu. Le viva pe lume que lo pare que la cumbre se ronda. Viva y guía con esto a ni le nube y le ame.
5: Au Juan, hidu el luegue Jesucristo, gafarat na huma lida la rue ha bungi. Sufri adina uara huma luago Cristo. Recibi adina guía gurasu lumagi. Redit na derua luago buhu le girbi patmos. Luegue na puricheni le neno bungi le la choru rubai Jesucristo. Luago aba veyu dimasu, aba nere de un labugi, lubafu si frisando. Aba nagabu aba umala li renti na naga gekei tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
6: Aburha boi sun le barihu boi. Aba mebonga hanukara da togu ya hontila na sedu li gili sito lobo ubon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, tumala Odisea.
5: Aba nagara ragunu nanihi kala dimuri haba inu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. Labadna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wagiri tawa ama dagu uchilutu luagu nugudi. Lumaba beli tigolu yarafa lu lanigu wogu. Haruti lidibiri kei liyo mudu, kei nieve. Itaralia lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iricha wagu wali. Le dawa li lido regi. Reinti lumala li kei li rein leibugu duno wairiti. Nyeya nusedu waruguma lida lohobu le longere. Nyeya waba efei gagiritu. Binya watamana, afri dutu liumu lugugin, amir heti ligibu kei weyu dan le lasidu lausun lere. Dan narihi bali, aba nabun halubadu lugudi, kamahi ladi. Gama lumu, aba laguru na lau luhabu le lonwen, aba lariye guno.
6: Manuhu te dagu waba, au fuhumi eti bay, au abumu honi, ani le mima bay, ilati na meha, gama lumu guenton mima atna lusun da. Ani iligeli owe ni numa, lumaligeli fulaso le nyeha bay hilagwanyo. Aburha bay lubay ti le barihu bay, le gueto bay lumele lube la suceredon. Anihal, anichi ubay sedu warugu maha barihu mañali danu obule nowene, luma sedu lebu sanu del ugol. Sedu warugu maha guía, sedu tani ligilis angelio, sedu ti lebu sanu delu, había sedu ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 2.
6: Boburga lo ángel le tira biligilis to éfeso bon, maniaga mejón. Itera lia naniago, au le hau bai sedu warugu malinda anu amule nowene. Le ginia eibu gu bai labagna wa sedu lebu sanu delu le gol. Subuti muti son le hadugu bai. Subuti muti le dere huwati mariluma hagurasa. Ani subuti muti luago sinyala hafa unia hau riba bai. Subuti muti luago hosha kwa humanya la ha aniago maya luago apostolo kwa hama. Ani mama apostolo kwa hagie. Ani darihu mali luago ye hama. Gagura suhadu, ani sufri huwia sarago liuna huwati marinuago. Mabucha nuga huwago. Lausun lira, aning aba kate hadiga magunda atina lao. Maweni halinisi hon keme hafurumi. Liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha ani asakri huma. Hadiga humei kate le meha hadiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwago fureze. Aba menagidaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi guberi ge hasanstre higabu. Lausun lira, lagu nye hufule se iliere wa kate lebu harudu bai Nikolai tegu hon, luma buri kate le hadiga bai legia iere gubai no.
7: Le garike irigubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
6: Aganyi lutinya, nega gitubanya lida gya tintiti buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Baburi haluangi lile titabe ligilis to esumiru na bong, banya gameho, itra lia narinya gong, au lefurumi ati lumelegumo honi, leme ya owa bai anibiva ya, subudi numuti ya sufiri non luma hubudeme. Lausun lina lali nare kate risi huma. Subudi numuti ginye luago adimre ha hama haariye muma ya luago kuriyo hama unibati huwago. Mama amo kate ha vinya luit ge landi go hama mafia. Manu de da huma loi le lube ha sufero ni. Lada go ba mafia fio hada ge fuli suru go lo lo cho go no mafia sun hu we. Ani ha sufero ba sarago lo go ti si we. Gumfli huma numa dari home. Aba menichi ni e bagre mo gumu chati ti home. Ha fai ro ame.
7: Le garike iru go ba ilu la gambu. A gamba le larinha go ba si fili sandu tuburi le gilis.
6: Ha gani rutinya. Masu ru ba nyali da ge li bia ma oweli. Baburu haluan ne lileti da beligi listo perga mubon. Bainga meho, eta ralinga naria gu, au le gama baru efeito gagi lupon. To bian gu bon amana. Subutu nubu tini e loa gulida la fulaho le yin lupe ilala na laruhi ha mafia hagana gu. Ane lau su lira, numa meme nyedun. Mi gu humagi le hafia nuago, ni ipi nilida le la farube antipasi le kefebe buiti nuago lida fulaho le yin lupe. Le yin lupe laguma di ha mafia. Gamalumo, ani burikate gadega magunta tina lau. La guanyan y la fiyo grigia, huma yara pergamo, jamás apanya higiru ni kate leme haloru da bibalaamo. Le ichi gubay tumuri, nubalaku, lula figo gudunia Israel na lao heigi egi nele adagara guduwa ti honguario, luma luha bagre do lidan ahoru hani. Anya higini jamás apanya higiru ni kate leme duri haru da bay Nikolaita go huma nye. Ligia lupayti, asakri ya huma, ahi madutu huma iter, nidu baguwa huma dice. Aba menagain da guhama grigia hadigu balibu ni kate ile. Tau efein to afru domo ni imbulu mkine.
7: Le gariga iri gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
6: Le aganyi uti, neyo tutubalida ge manale aramu duma nyubai lono. Aba menichi gong aba dhubu na ruti lono lau aba ii iseri buruwa nyuluago, le ibigye timi kaa on luedi ge lono le eresi biobale. Baburi haluan helile tina biligilis toti atirabon, baniga mehon. Itra li andaniego aula le rogungio le itra be agu ke watu gemeti. Le adi nugudi ke bronze le ircha o rual. Subuti numuti son le hadugu be, subuti numuti hinsi hebu, afinye, esere bitun lau haburasu, subuti numuti hinye lau hadugi ala kate buiti guento le meh forumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda na lau. Agambu no hesa vele to ariego con lau profeta tan animama ni. Luteyedu ne grigia, lautaru da ahonani gulung haganon lida ahoruhani, luma luhegi egi nilea dagara uduwa te hong wari. Ruhat na da tu luta sansiru nitigabe, maha giru tigiru nitahoruha. Ninaga hao, lagu naguri gudaru laga banarugun, afara wananyi metirangi ni ama ha gabara hapanya tumu. Nona ba sufri ni hawagu, ahi guberi gihigiri hadagu ni kate leburi tadagube. Italuba ta subdiru ni sun ligirisi, lagu subudi nani lebe aritagu ni, Numa tebe anigi. Aba na fayro ni kala aba hita ge segun lela dugube. Ahibi hati atira banya. Ama fala rumpali ya rumu dahani ligia. Machili ni yegini asibu dirile umbe haguara. Liliunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawagu. Goni humele humati dari niabi. Agangi nutia. Adika meme hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kububafu hon luagu guri nechami. Itrake lichi guni nugu chibungi ubafu no. Apa mehaguma dero ni necha ni guri lau badu lani na guma diga ni le lau ti gurao. Apa mehamori guta guni kesi saudi ero le lau ti mo. Nishi gubongi e warugu mato lani na binafi hon.
7: Le garika iru gubai lula gambu, agamba le ile larinya gubai sifiri sandu tuburi le gilis.
2: Apocalipsis capítulo 3.
6: Baburi haluan en le tita me le gilis to saro disipon. Baniya kami hong italia nariya ko awle hau bilani hong yuset si fir ko hamaset warugun. Subuti numuti son leh adigo ba. Subuti numuti lag bilani hinya la lausong ariya ogu ala laguniwa huma. Aga gudua huma ruhuma eri lupri katele aniya ko abe lubare ge longe. Ariga nali lagu muwa na la leh adigo ba iligibu ge nungugite. Harita gua huma lubai telaru dau be hong. Falah huma asakri ha hugu yame. Ano maga gudon. Nid bahuwago kay liabi nga bahiwer tulipidi ang orahon. Lausong lira, anya yung fiyo gurigi hagana kong yung sarudisi, amadase yung hamagiru hatarabo. Hagaya, ay kong ubanuma tau dagu utharuto la duga duuti hon. Hagani nutinya, hadaga ubadagu haruto. Ani magindaro nubay hiri titangi libro tolani na ibagari magumo chaliti. Aru darugo nubanya kaysi nani uligibuge nungu chibungi yaluma hagibuge lani angheli.
7: Le gariga irugutilu lagambu, Agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
6: Baburi haluang helile tida me ligilis to Philadelphia bon, baniya ga me hon. Itra liya nariya gon, aule sandu bai, legia inara ni bai, legama bani ligele uruwe David, le uwa bai ni abagayara ti la doru ni le la daru bai, ni la daru ni le la doru bai. Subudi ni muti son le hadaru bai. Roa di na apa abena darani ni gibu nye, le lasi anu ni aba adoro. Datiga lau son lo uwa la here, adiga adangaso lau nungumati, ani gunfli tu nungu. Natiga balunga yabi lani gu mafi haye banya, hari gu banya lua kukuri vama, ani mabaga le doru dinya, keisi lani kukungi. Aba mena utara kwa uti ni hajibu nye luma subi turu ni lau kukuri lani muti ni abanya, isi ya tiendo. Aida humali nunguma di luga gura subuma, Iga naraitu batuwa lubayi, lwe litani ausha wakuni le nungu iliabi lwa musu upowu lwa hocha wakuni wansoha upowu kubayi. Matisa baini abi, akita hakumui le huma bayi, walamu ga abayru tihiridi huwayi. Aganya lutinya, nisi kumanya kei wakabu tita luma nubungite, ani mafru nudigia ya menyingi, abe managuru tani lili nubungite hawago. Luma lili nuburu wate nubungite, le iseri Jerusalem le nibi bayi sielu ge luma ge nubungite. Naburu dobayi nye iseri niri hawago.
7: Le gariga irugutilu la gambu, a gamba le le larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
6: Baburu halu anhe li le tida abai ligilis to lao di seabon. Barinya gamehon, itra liya narinya gom au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liabi sun kati le la dugubi bungi. Subuti numuti son le ha dugubai. Subuti numuti lau madili huma ani maso hukwe. Tili gubai hadun hamuga wa su gubai hadun la. Gamalumo, e bashar gubai, madiletun, masu huguya, nevera habadun ni yumlu gugiye. Ariya gatun lago risi huma, lago kuitu la dan hon, lago namegiru huma ni kata, ani marihi humuti lago fugiabu huma, gudemetun, marihi tun, surusu huguye. Ize nichi gubai dimuni hon lo hagayin ha golu le afun howali lago watu gemeti numagi. Lu risi huma le tima timati, lu in hagayin ha dago harutu numa, lu hadore gun lago hasurusu ha. Lua aya ni luhichi ni lidon hago lu harihi. Ebe cha numuti hahise bayano lau idere, arvuta hao hon. Nuti lubei ti seri huma, asate haubia me. Ana habena bu, nagua hanyo. Le agambu ti numalele, aba lataro ni bena nuba, ne belu ruba lumo. Aba menegi luma, hau lidia me numa. Aganyi lukinya, nichi kububara hon numa gua luagu lala na narui ha. Itra gai naganyiro, aba nanyoro luma nugu chi luagu lala.
7: Le gariga iruguti lula gambu, A gamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 4.
5: Larinya sukata ile, aba narihi aba bena daragu siel. Le abiti umala li le itara bai kei tumala li fidu, le buga adimu le haba inu, aba larinya gunu.
6: Wariba nyahu, naragu dali kate ile buri lubi la susiratun, lari ikinye buri lebo.
5: Lida ora ligia, aba naredenu labu ge lubafu sifiri sandu. Aba narihi aba lala narui hani siyelu ani aniha somu grigi anyuun luago. Itara linya kama aba adubu miriti le hasipu o koru na lina. Nyanyo aba heremu uru geye gulau halau iligia. Amiri hatukei aba adubu le esmeralda geye gulau lala uru iligia. Ariha etina wei gadiri lala narui hani nyanyo nuwei gadiri wea ya mutu nyuun luago. Tau hadagra gun harutu luma ridi golu habulu. Luigia lala uru iligia. Afri yeti labiri haniga luma wa yuhuru. Nyanya isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifiri. Nyanya ginye aba kate ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungu ungati. Lamida wa giyegu lau lala narui hani nyanya unugadiri kata ya gabagaritia. Bui lau agu dandu hakibugi ki hanagagi. Lefurumi yeti hadage itara liye kei aba liyu. Lehabia ma itara kei aba bagas uguri. Leheruwa, itara lia ligibu kei hakibu kirigi. Lehe gadiru, itara linya kei aba agi laha mahati. Gadiru gubai hagia, sisi ngarinu luagu kara aba hada agi. Bui haya lau agu hawagu. Dandu bogu diginye kei muna dagi habiti. Weyo guari abu hau agu waraha.
8: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyu le sunti gabafu. Le wima bei lumage lubarage furubi metidana. Bima ligia weto anile lupa iliabi.
5: Sagita hichugu kata ya gabagari tiha uweiri guni inebesi lumetengi nini lule nyubi luagu lala narui hani le gabagari bai lunsunda. Aba hahu duragun wei gadiri weya ya mutu hakia ligibugi. Aba harufu duni hisi habu lubungi le gabagari bai lunsunda. Aba hichugu ni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha harinya ga.
8: Wabure me wabungi te. Garicha tibu lumu peresi biruni uweiriguni inebese lumu mabafu. Laduga bubuya adugubali sunkate. lau bunda badege, lau gine bunda anihi lubai sunle anihi bai.
2: Apocalipsis capítulo 5.
5: Abat narihi aba libur hobur yung umutu lina luhobu le longwere le nyubo iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugi ya turaga irugugi ya luma tigibu agugi. Daruwa tu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Alig dahalau umala li reinti larinyaga.
9: Kakatina bo ilula daru no libur luma lula heri tu niti seyo.
5: Uwat ni aba garichati lula daru no libur tugi. Ni ibini lu lanihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni labuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba. Gaduna ti lula taharu no libru tuguya. Ni lula lianu. Aba tilariye guaba hata ge wenya ya mutu nu.
0: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Luka nyara lala daru no libru luma lula heiri dunin sedu tiseyu.
5: Lamida guati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama waya ya mutu hagia. Aba narihi aba mudu rara. Kamahamuga afaruali, sedi ligachu, sedi lagu. Agu buriligia, lani bungi sedi sifiri guha, ona hobanya, lidon sungubo. Nyimbiti mudu ligia, abalanigu nulibru tuguya luha burugungye, le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba nulibru, aba hahu duragun gadri kata ya gabagari tihagia, hama wengi gadri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi waya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu buin lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba ti heremu hani uremu iseri le.
10: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tiseyu. Ladiga ruwa tibukaisi adagara gaduni. Ani ganyi bugia grige lau bita lu bungiu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri gume, lu hesare widu lu wabungiu te, luma lu hagoma di haubawo.
5: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala li saragu angheli gugeyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagi. Hama waya ya mutu hagi. Nyenya numiyunu angheli gu. Hani ya lau umala li hereti.
11: Jumu tibafu luma irisi nichuwa u luma eri. Wene wene luma inebase luma taibu hani lumu kule hapa rubu.
5: Agaba numuti ginye hani ya guni sun kata ili ladugu bai bungi usiel. Le muwa rugubai, le labuge bai muwa. Luma le barana habi, luma sunkate le lida baby.
11: Rua la tengi buni, nebesi uiri buni. Luma ubafa, lule nyumbo ino ulala na hui ni. Luma lumu gumu kusunda.
5: Aba haria gugadri kata ya gabagri tia hagia.
0: Itara la.
5: Aba hahu duragu wei gadri wei ya motu hagia. Aba hichu uweiri guni lo.
2: Apocalipsis, capítulo 6.
5: Abat narihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sed seyu ligia aba na gambu laniye go aba hadage kataya gabagri tihagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru
0: igamu
5: aba narihi aba gabayu haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyu bailuagu ruoti aba ridilo aba lafri doganye reina lumalu laganye iru da la heiri dubali mudu libia maseyu aba na gambu laniye go hapia ma kataya gabagri tihagia
0: Igama.
5: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu ulole warimba ilogu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubo wangu. Lumanu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama kwa hilagudu. Aba tichugu aba onwebu efei lu. Da la heiri dumba li mudu liru aseyu, aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagri kihagia.
0: Igama.
5: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luha burugu le warimba ilogu. Aba nagabu laniye guaba umala lihamida wage kata ya gabagri tihagia.
7: Nyari gula liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligie meme ebegi. Gama lumon, goni gibai garaba tuma diwa imbaidu.
5: Da lahiri dumba limudu, ligadiru seyu, aba nagabu laniye gu hagadiru kata ya gabagri tihagia.
0: Higama.
5: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bai lewarihi bai luagu. Liabi habara hila ya lari gilari. Aba libihi ubafu lagu ligadiri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu. Lau ilama, lau sandi, lumahawa nima lugu hanari metia hau bowa gumaya. Da lahiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nuhawani ha afara waguma ilwegi hapuri chanile nenu bungi. Luma lagu hagumfuli nu luma Yesu Kristu. Labu ginyanu latari. Haniega lagu mala liheriti.
12: Waguni mesuntiga bafa, Darisa ida me bagusi regedanya mile na kubo, ida mesa bafoi regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
5: Aba habihi dagu harutu, aba larinya wagu hon, lu hemera agu meme, lagu murusuda, dari hostaru habiri gulida eserividu nilu Kristu ha, lu ginyabanya.
13: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Aba la heiri dunimu

0: le nyubi bai lo lichu go fe lwago la rungonga. Lo gayara bai la hafinya no sungri gyali dagi. Mama huwa le lo bai la rungonga dagda au grigi. Aba ugri ligia le ona hou bai lo la dimur heba la lwago la rungonga. Le abinya meti lampu tima tima ti le rungonga dagda bai hau sungri gya ubogo. Lida hali meha ubogo ani lau sung lida gela ladege mungi ubo masubu dinu hamuti ubo lagai ro yebe liabi gamalumo meresi biru hamuti lila na lagai ahi ti hong ha eresi biru bali afi ha ge luago lulu muti ubafu hong nune rahi ye bayan la bungi ni rahi ye bungi yu hagi mama luago agura huu hama kei furume gwari kukirige o lau la nukoda aba ugari lirahi habai bungi yu ladiga ladiga niya lirahi yu me. Leti dimurei bai saligwati ugiri me. Aba labagari du wagana gu. Ariha wa maali lu weirigu. Weirigu nile leresi biru bai lumagia bungi yu uguchili. Ladiga ligia la liregu bai le abaru giti. Le buin bai lau insia ni luma inaruni. Adimure te huwa luagu. Aba lania gu.
1: Aniha lenya hawagu bai nadimure hu. Dale narinya gu bai logulela ubaba inaranse huma. Wairi kutima la sugunau. Ladiga anihi halela meha nubara geginyi.
0: So wakia ibiha duwa saragu abiniruni lidage luwairi lirisi. Ladiga lumage moisesi leresi birua liluru dumbungi. Ahiti insia ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Lirele aba rigubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalnia la. Aniha lania gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na fadiri guhama ugani ya hadage ladiga wagon levi algudai kate ingi la. Aba lania guhon fura.
1: Mama au Kristu bai.
0: Aba yeti halgudani.
2: Tata buti profeta Elias ibuguya.
0: Lania gahon.
1: Uwa mama au.
0: Aba ya haria gulo.
2: Buguya sa profeta ligira le luba iliabi.
0: Aba laria gulo.
1: Mama ginye au.
0: Aba ti haria gulo.
2: Kata buti, mosu ti ya wanegu ni bona bagile konka auna habaliwa, tagi e gayara baibania guwon guogu.
0: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha, laria gubi profeta Isaías.
1: Au umala lile aguwa rahabai lida mflasu magaira watu. Darahu ma uma suruti luba liyabu iwaburemi.
0: Hanyedu bayadimu ni haluma huwa lani guhadamu ni fariseu. Abati harinya gulu.
2: Ahinti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi saiha.
0: Aba larinya guhon.
1: Au lauduna nabadi sai. Anihi aba ibidi yeti huu paganagu. Liyabu imba narigi. Wugiri ligia madina tina ni lungu hamuga na faraga duni itagiri galigaidi.
0: Sun kata ile lida pulasu le giri bai Betania la susere. Luege ubo le nyige lubai labucha weyu libiti duna horda. Le nye lubai labadi si huwa. Laruga, aba larihi huwa liyabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hong lani gu.
1: Aniha mudun le launa habai buingiu. Lula kita luni hafika ungrigi. Lua kunya ha nadumure ha dan le nariye guboi. Lebi baba wagiri nari gie. Le wairi kutisugu nao. Ladiga nihi halila meha nubaragi. Ni au ibidi ya timeha wagiri ligia nu. Kama lumo, abati sehad na lau duna. Lung hasubu diruni Israelitin.
0: Ariye gati gie huwa.
1: Ariha numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larai runsielu gie, aba larara mugun labulu. Ibidiet yebe nun kata ila wugiri ligi. Arinya ga irugiti meha le auna ha balina abadi se halau duna nu. Dame le barihi lareiru sifiri sandu abe me larara mulabu lugu ita ga wugiri. Ligi ya wugiri ligi le abadi se haba ilau sifiri sandu. Ariha na aliti gefen au luago ligi ya la lirayu buibu ingio.
0: Laruga nyenye ye huwa hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai huwa. Lasu gini Jesusu aba lariye go.
1: Aniha mudun le lanua dirubai buingio.
0: Aba hagabu ni bia lani huwa disipulu gu lariye go itara. Aba ha falaru ni Jesus. Abati la digira go Jesus larigo. Kei larihi ha falaru ni abalaniye go hon.
3: Kahariya habai.
0: Aba haniye go lu.
4: Maestro, halia baganao.
0: Aba laniye go Jesus hon.
3: Igo go harihei.
0: Aba hodi. Aba harihi ni halia la lagano. Aba hasgrini libri veyo ligia luma. Laduga keiburi helila gadri rabame yora ligia. Andresi lelamule Simon Fedro ligia aba hada ye bia ha gambo ni le larinya gubi hua aba hafalaru ni Jesus. Lubare geamu kate aba lidi Andresi alu hei Simon Fedro le libu ganya aba larinya gulo.
4: Dariwa mali Kristu.
0: Aba lanuguni Andresi Simon le Nihi lubai Jesus. Aba lariya guni Jesus Simon ligi bogu. Aba lariya gulu.
3: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Fedru.
0: Laruga, aba larita gu Jesus. Lidi lo bogu Galilea. Aba la dura gu luma Felipe. Aba lariya gulu.
3: Falabana.
0: Felipe ligia. Bet Saidan, lenye lubegie la gana wa Andresi la usun Fedro. Abati lidi Felipe alua hei Natanaeli, aba darinye gulu.
5: Ei, ariha wa mali gile wago bei laburi ha Moises, tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wago bei haburi ha profeta. Jesusu le lirau Jose le Nazaretna.
0: Aba larinye gu Natanaeli,
6: Ani hengfunagi Nazaret na buiti.
0: Aba larinya gu Felipe lu.
5: Higabu bariha.
0: Dale larinya Jesusu layara fadu Natanaeli. Aba larinya gu.
3: Ani ten aban laduga wagun Israeli le timat. Uwati yegu au lidan.
0: Aba larinya gu Natanaeli lu.
7: Ida liyangi abasubu diruni.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
3: Ariha numuti ubulubare gen loguwarun Felipe bu. Dan le tabu gianyati bulati di bu igu.
0: Abati larinya gu Natanaeli lu.
7: Maestru, bukuya lirau bui bungi. Bukuya harua itaba Israelina.
0: Aba larinya gu Jesus lu.
3: Pafinu bui nu ladegar gu narinya gu bu. Lagu ariha nani bu tabu gianyati di bu igu. Barihu bati kate weinu muti mati luile.
0: Ariha katigia Jesus.
3: Ninaru hau. Lagu harihu bui na sielu darago. Anya melani bungi angelego amude ha luma arari hanogi aule lira uguri.
8: San Juan, capítulo 3.
0: Nyenye aba uguri lida geti adamu ni fariseugu. Aba hadage habuti guhurio giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu gunyo aba lanie gulu.
7: Maestru. Subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini yaba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
0: Aba larinya gu Jesus ulu.
3: Ninani ubao, lagunela magra hoa yati, sinyati lebelu run lidon laruwe ha bungiyo.
0: Aba larinya gu Nicodemo ulu.
7: Ida lubagi lagu ra honwa ya, aba wugiri weyali, Gayara tifunagi ele beluru ya turage irugun luguchu. Lu ya tagura hani?
0: Aba larinya gu Jesus lu.
3: Ninaru bau. La ulela magra houti lidagi eduna luma lidagi sifiri sandu. Sinyati le beluru lidon larun ha bungi. Le agura hoube hadagi agubri gu hagurigi banya. Itra linya ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agura hoube lidagi sifiri sandu. Itra linya ligaburi keisi ligaburi sifiri sandu. Mawiri data lubeiti banigi, lagu naringu bu lagu luti laya hagra honi wa sungurigi. Itara ke lafuno garabali le nyengye lumuti labusera, agamba bei lamuri, ani ibidye tibu halia gen la liabi, ni halion la lidi, itara hanyagi ya sunha agra hoba nye lida gen sifiri sando.
0: Aba yati, larinya gu Nicodemo lu.
7: Ida lubasa kata ile?
0: Aba larinya gu Jesus lu.
3: Aba omen bu maestro Israele na buguya, ibidye tikata ile bon. Ninaru bau, laule la wa subu dirubei, liga la wa dimure habei, gefen wa gia luagu le ariha wa malibei. Huwia fariseo gu, mafinya tun luagu le warinya gubei hon, ahi mafinya hubei nu, dale na dimure ahun luago buricate le lani na ubo, ite lo bagi hafin luago le lani na cielo. Uagil niaba amu de reticielo, lari niaba la rai on yenge luga yara la gefen la luago, no itigia aule lira uguri. Itera keme halinuru no Moises iti yawa heve, luago webe lida fulaso magire wati, luha salboro bala sunha arihiti tuago, itera linyagia, niruo bala luago guruwa, lun son lale afinuriti nuago, me feri duro hamamuga. Kabagari rugu hamamuga aba ibagari le magumu chatiti.
0: Aba la sigiru Jesus wariyaga.
3: La duga wairi ti hisi ya guligi haubo gubanya lubungi yu. Dari lun louna hani lirau le aba riguti. Lun louwe luagun hafigon. Lun son la hafinyo rutin luago. Me feri duro hamamuga. Kabagari rugu hamamuga aba ibagari le magumu chatiti. Mauna halumuti bungi lirau ubo wagun lulichi mu hadunu guligi ya. Lona hani luha salbaron ha ubo gubanya luago. Le afinya ti luago, masia di ruwati. Ahi le mafinya ti, siyadi wali laduga mafinya la luago li raubungi le abanriguti. Ha mafinya banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bay larugon ka ubo wagon lu narugo gadagudun la ubo. Hime iti mahamuti lila na ubo, luburi ga sugulaw larugon ka. Laduga kati la uribati hatago bay. So ha dugu banya kati uribati, iere uti larugon ka hong. Aba hadisa don loy la rugonga ligia, loy la subu di runo akate uribati le hadugubay. Hadugubay le lugunda bungiyo, inse ti hon lun lita hama la rugonga lun larikuno lagu haruma la le hadugubay, la ulubafu bungiyo.
0: Lari Jesun katile, apalidi Jesus hao, lani disipulugu, fudeo. Aba le redenu ati lida nyen, abadisehi. Nyen yegie huwa, abadisehi lida fulasu le giribay enon. Jara falunu salimu. Natika nyenye ila saragu duna. Aba buriti hayabi kwa grigia aba habadise iru. Nubarege lada iru huwa na sutere da sun kata ile. Aba ti hakume senu hata nge lani kuhuwa asige neluma aba huri uluagu igaburi ile lani na arumani aba ti hodi anie galu huwa.
2: Ariha basa maestro. Ugiri lebu gabuma bay, luagu obu le nyinge lubay labo cheveyu libiti duna hordang. Ligira leme ha uwagu bay badimure hawon. Gweto labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
0: Aba laniye kuhuwa hon.
1: Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama lubay lichu kubwinki ulun. Kagamba humuti lubay gya nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba lehuna hobo iluba. Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama lubay lichu kubwinki ulun. Agamba humuti lubay gya nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba lehuna hobo iluba. Lida amba marie adari taubi iladari. Leti lumada adari le nyeibwe agambwe wiri tiligunda la ulagambu ni ladimureha. Itala ninye ginyeti dayari halinigunda ngueto. Ligia lunti la wiri guduntima au lun nuna buduntima. Esusu le nyeibwe baisiya lugye ouge nyusun gregi. Ahen le ubo wogona lere gunye lani na ubo ufura andala ani luago layano. Ahen le nyeibwe baisiya lugye Hauge nyi sungrigi. Logo ginye le ariha lalibwe, luma le agamba lalibwe la dimure. Kama lumo, mibetinya afinyeru ti luago le lariyengu. Ahinti le afinyeru ti, la chowrubwe logo inarini la le lariyengu bibuingi. Le launa habay buingiyo, le reru buingiyo la dimure habay. La duga, mebe hati lichuku ni buingiyo la ni sifiri lu. Hinsi hati liru buingiyo lu, ruha liginye ubafu lu, logo sungkate. Le afinyeru logo liru buingiyo, Kabagari ti le magumu chadi. Ahe le maha bwe la finye nulogu lire buingyo. Mabagari bwe libe ibagari ligi ani mebelu bwe siyelu. Laburu harugu ba liganyo buingyo luagu.
8: San Juan, Capítulo 4.
0: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani gu Jesusu sigaw lani gu Juan. Abagibet mahama grigye nyibu ite lu. Lu habadi seiru. Lausu mama la Jesus abadi sei habai lani go abadi sei habai dale la subu diru bali Jesus katile aba la furidu ude agi lu la giri budu Galileo la sigribati lobo uge Samaria lida we asuligi itraniati la chilera lido aba flasu Samaria giri ti sikar jarafa lu mole meha digiri bi Jacob lu Jose le lira nyenye fusu le umbe haguara lufusu Jacob. Kiti buchala luagu, Jesus weibuga, aba la nyuru la lufusu ligi. Kiburi amidiri gora ligi. Aba titiabi, aba uri samaria na dabura duna lidage fusu le. Aba lania gu Jesus tu.
3: Ruba morusu dona no.
0: Anyangra tibuga lani disipulugu, agayi haigi ni uburugu. Abati tarinya guwuri samari na tolu Jesusu.
9: Ida lage bamuri hamba iduna numa lari ya huri yuma. Nuge samarian. Misi ya wati aga huri yuhongu wa hama samarian.
0: Aba lariya gu Jesusu tu.
3: Nuhamuga subuti bani ya dewa ni ile lichu baibungi yu. Subuti bai hamuga kati lale amuri hawa iduna buma. Bamuri ya hanyi hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luuja riduna le gayara ti lichu kwa ibagari bun bun.
0: Aba tarinya gulu.
10: Uwa gubaiti kabala au badabu raduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichugu ni luya riduna ligie no. Hako uleme hao wagucha igi rubali fusu le won. Gurati meha duna lidage hao sun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugi lau hako.
0: Aba lariyego Jesusu tu.
3: Sonha atu tinha lidage aduna le amagra budayaba. Ahile atu ti lida gya dunale nichugu bai, ma sandiru dugi ya lime magrabu. La duga dunale lubi nichugu nilu, gese sebe lida lu lichugu ibagari magumu chatitilu.
0: Aba tarinya gulu.
10: Ruba iduna ligia nu, ma sandiru digi ya namu ga magrabu, miabi nuguya me yafusuru ga dabura duna.
0: Aba lariya gu Jesusu tu.
3: Baiba oge bumari, aba me biabi.
0: Aba tarinya gulu.
10: Mamaritina.
0: Aba ti lariya gu Jesusu tu.
3: Binaru lagu bariya gu lagu mamari ba. La duga sengi hanyo ugunia umati ya bagana wa. Ani mama bumari le umabui bagana wa weto. Inaru ni le bariya gu bai.
0: Da tagabu bali uri to kata ile. Aba tariya gu lu.
10: Afinye tina lagu profeta ba. Wagicha gu ha samaria na. Hudugu atiame halu bungi uja. Luagu wubu ligita. Ahe inhugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahu duragua lumbungi.
0: Aba larinya gu Jesusu tu.
3: Afinye banu, lagu anita bila da lumbu hahu duragu lumbungi yu, mindi ga huguya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Huguya Samaria na, ibiti yeti hun kalau hahu duragua. Ahi wagia, subuti wamuti kalau wahu duragua ladika hada agye huriju liyabi ya salbaruni. La chiluruba ora, ani aniha ora ligia, lun lau duragua bala lu bungio lau sifiri luma inarini. La daga itara linya la buseru uguchili, lun lau duragun lun, sifiri bungi. Aniha u duraguba nya lun, lun tihadugni lau son hani sifiri luma hanaran.
0: Aba taniye gu lun.
10: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo, dame ti liabi la funa guagu dubai sun kata yvon.
0: Aba lariye gu Jesusu tu.
3: Au Kristu bai, le meme ayano habai buma.
0: Ligeti hachili nilani disipulu. Awa tawiri duhani gilao hadari nu Jesusu adimu rehatuma aba uri. Uwa tini aba gani gitilu lali gudaha kala tabuseru bai o kala wagu layano hatuma. Aba ti tigiru ni uri tugia taga itna aba tidi uburugu oga ya grigia. Aba tarinya gu hon.
10: Higo guhari haba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
0: Aba dihodi wa uburu gugelu le nyihi lubai Jesus. Anya hatibugo disipulugu ayumuru walu Jesus ulu leigi. Laniya gahon.
3: Anihi aba eigi ni numale ibidi yeti hon.
0: Aba dihaguba seru disipulugu aligu dagua hama gua aba haniya gu.
7: Mafu na sabaruhi hegi nilu.
0: Aba lariya gu Jesusu hon.
3: Nadugu nilugunda leona habali na luma nagumu chini luwadi gumari ligia neigi bai. Hugu ya ariya gatu mege iki ligadir hati luba luba hane. Ahi au nariya hane hon. Ariha humei nad. Lidani hali la luba hon. Rasibi lali aluba hati la fayir waha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti dando abu naguti kei aluba hati gunda aguatinya lida aba kei lubai bilarinya wagon amule abu nagubai amule aluba habai Auna hanadun aluba halenye lubai mabuna gunghuma. Amuna dagmi banya. Ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimare.
0: Saraguhanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finyeru tia luago Jesus lau taniye gunguri tuguye hon luago aniye galani sunle adiga tali baitu. Dati le hachili rubai Samaria na lenye lubai Jesusu aba hayumura gunu lu lere denu hama. Aba lere denu bia weyu nye. Aba ya hafinye no saragu grigi ya dale hagabu bali le larinye gubai. Aba ti harinye gutun uri tukuya.
11: Mama rigali logo le barinye gubai mwa finye ra. Ladiga agamba wa maa liginye luma ginye. Ani subuti wa muti logo ligie la Kristu bai le la salba hubau.
0: Bia weyu lari ginye. Aba lafridu Jesusu Samaria ginye. Aba lasigiru ni luwe Yesu lobo ngungalilea. Midi iti lagaira kaila niye gunu Yesusu Gwanariku. Luagu meberese unwa tila la waba profeta lagaira Gwanariku. Da la chile ribai Galilea resibi hamuti lila na fulasu buida. Ladiga nyidu hama gine lida lufedu luwe yuri esefuru ni Jerusalem. Ani yariha hamuti sunle ladiga bai lida fedu ligia. Aba yeti lagiri budu Yesusu lido fulasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali ra guaga da duna lu di meime. Nyenye iti aba wuguri weiri guti. Na dagi me iti luma uruwe. Aniha aba lira sandi di lida fulasu le giri bai kafaru na u. Da lagabu bai uguri ligia logu nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba la yumra gunlu lu lidi lubie lu larei da guaga da ni lira. La diga madise lila lu lowe. Aba larinya go Jesus lu.
3: Kugu ya hau marihi seine luma milagro mafinya to.
0: Lariye ka wugiri ligye lo.
7: Keima ufurese, lubara gen lo we nira.
0: Abat lariye ko Jesus lo.
3: Giribu babu ubiyong, areta kwa libiro.
0: Aba lafinya no wugiri ligye luagu le lariye ko be Jesus lo. Aba lidi, da layara fadu ba itun luba, aba hayabi lumusu niye lubano. Aba hariye ko lo.
7: Areta kwa libiro.
0: Aba lalgu dunia kala aura la gomesele lira gareido. Aba hanie gulu.
11: Gunyar la dengri aba rabuwe yu la gidara biri uluwe.
0: Aba larita guni luagu ligia la aura la niye gu. Jesus ulu luagu areido guali la lira. Aba lafinyenu luagu Jesus. Hausun tila na luba. Ligia libia maseini le la digba Jesus. Dale la giri buduba yu hudea gine lu Galileo.
8: San Juan, capítulo 6.
0: Lari gye abalidi Jesus lo bua furugun duna le Galilea. Le meme gye duna le giri bay Tiberias. Saraguhaya gri gye afalaruti ladiga harihin ni buri milagru le ladigu bay. Lau larei da guag dunia sandi tia abati lawari nu Jesus lo agu aba wub. Aba lanyuru nye hama landi disipulu. Dal gye Jarapa liluwe yuri esefuni le hafedu huri. Da larihi be Jesus luagu saragu haya la grigia falaviti aba lariye gulu Felipe.
3: Aleba saa waganyi haigi ni hon songo rigi ha.
0: Lariye gubali lira lurugu lagambu kabala lariye ga Felipe. Jesusu subudi lalibu ga kabala ladigu. Aba lariye gu Felipe lu.
5: Ni bian san fiadil fein logu wabonlu tafane honiwa. Murusu murusu hada sun grigia ha.
0: Abat lariye go Andres aba ye hada ge disipulu ge. Lele mole Simon Pedro no.
12: Ani haba ira hya. Anu hisengu fe luma ama bia udre. Gama lumo logo belira kon sarago grigia ha.
0: Abat lariye go Jesus.
3: Ani ga huma hon songu belu hanyuro.
0: Ye no hawara sengu mi lugonia bogudi hawi wunia ama ira hu. Kaiti nyenye ila saragu sagadi dina fulasu ligia aba hanyuru aba tilanugunu Jesus ufei luha burugu lari gye lichugu tengiru ni lubungi aba lichugu nuhon landi disipulu aba hafani hanu disipulu guhada sun haa nyumba ligia meme la digar hao udira ruina lei sun le abu serube hon dale kimule ya aba lania gu Jesus ufei landi disipulu gu.
3: Abuta hahumai sunle igre gubai, meferi dinu lamu gani kata.
0: Aba habuda hani. Aba habuicha gudunu duun sufaniye lau tife fein, le igre gubai tida ge sengfe dati le hari hi bali gri ge milagro le ladug bai kesusu ab hani ye
11: inar ni logo ni hal na profet le me halu be le bi bo bo
0: ke ti la subdi ro ni jesus lo agu bu se hama hanug ni lau ere lo hadug ni uru ei me abali di labu wa lo agu wo dale lagunye dubai aba haraga chulani disipulu gula rundun aba hadi na guti don aba ugune aba hagume seru ahiro huolo achili nu kafar naum buri galiti machili ti Jesus ham aba lagume seru garabali afuro go her aba lero gadu dale awasi luara sengu o 6 kilometro liye hari helia bi Jesus to agungune eibu gana ligi bogudun aba hanufu de dago aba lani go ho
13: manu de dahuma aule
0: aba ti heres biru ni lau gunda niti da ogune aba hachulu lido flasule nyihi lubai hodin lida murusungor laruga aba hari gri ge ha eredre be lo bafuru go logu nyedu hala buga disipulu go ti da ogune to nyimbo ani tugu ergu yonye ani midin la Jesus ulhama Suti dalgia abatia bigoguni uburu getiveri siluni don aba flaso yara faluleñi lubai hey gonfein larie le tengiru Jesus toa dadi hani begri yelogu uala Jesus ñei nilani discípulo gu aba hadi na guti don ugonei buritugue aba houdi kafarnaumu aluhai ale la chilere bai luba frugudona aba hadari nu Jesus aba hania gulo
7: maestro ida buga sambiabi
0: aba lariya go Jesus ho
3: ninar hau laula diga la heigi dari hakim le do halu hana mama la diga gufana da humani la niche go buri milago madihere da huma lwago eigi ni lega go muchadite alwa huma eigi ni lelani na ibagri ma go muchadite dige eigi ni le lobe niche go ni hon aula le ro wugure la diga ro la libungi ugu chiru bafu no lo niche go ni ibagri lige
0: aba ti haniya gollo
11: ida lubasa wadiga luo di laule lubai be bungi
0: aba laniya go Jesus ho
3: de la busa rubai bungi lu hafiero nuago aule louna habai
0: haniya gati no
2: kabagi sei ni gayara barufu du won lu hafiero buago kage katai badigwe oha mutumeha wagucha go fainto gilbo mana lida flas mageira wati keitania go nilerenu bungi ogu dalmoti fainto sielu gineto
0: aba lariya go Jesus ho
3: ninaru hau lagu mama la Moises ichi gubaru fein sielu ge tutugu ye ho nugu chi ichi gubaru fein sielu ge tutoti ma ti ma tu ho la diga fein to lichi gubungu yu tu ge to arari bon sielu ge ani rutu ge ipagri hon lila no bo
0: aba ti hariya go lu
11: rubu fein tu gu ye won su ada
0: aba lariya go Jesus ho
3: au fein to ichi gubon ipagri le nyubu ti no mon malama de guya lime le afinyori tenuago ma magra budugu ya limegien keile nubai bai hon ugu ya mafinya to lauson ari humadi na la songurigi halishi ko bai nugu chinu nyupi tenu hati nyupi tenu mo mabugu no banya mama ni abia sielu ge luna dugu ni nugunda ni abia luna dugu ni lugunda le una habalina leti la busa rubai nugu chin le una habalina lumeferi de ronan ni aba hata ge halishi ko bai nu Lun sarago dergunani lida ge oweni lida melagu mohon weyu. Le labu serube launa habalina. Lun sun laha nugut na kesi lirau bungio afin hagia nuago. Lun kabagari hamale magu mochadite. Ani na sarago du banya lida ge oweni lida lagu mohon weyu.
0: Aba hagu meseru huriyo agulu liha luago Jesus la duga larinye gu luago ligie la feinto arari monsielu. Aba harinye gu.
12: Mafunage Jesus le lire Jose le. Subudi wa muti lugu shi tuma lugu shu. Ida liati larinya gubai, logu sielu ge la lararira.
0: Abati laniya gu Jesus hon.
3: Magulu luha huma nuago. Sinyati liabi ni aba numo, ahi mama lubai lanugu nbungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lida ge oweni lida lagumu hon uveyu. Larinya haretida libru tohereru profeta gu. Larufu tahaba bungi hon son gubai. Son lubai tihagambu pali bungi ugu chile, furende hagia luma gine, nyubu itia nomo. Mama hamuga tia luago anihi la arihi ti bungi ugu chile. Aule nyubu ibe luma ge bungi au rugunye arihi. ni narahau, lagu lela afinya tinuagu, kabagariti le magumu chedit.